Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitek sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitek. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitek. Tire Service you can trust.

0: Sa balitang artista, nipaubos gyud og pagbansay sa Philippine Air Force ang actress nga si Kylie Padilla alang sa iyang umaabot nga teleserye. Ang Kapuso series nga Task Force Firewall, gibidahan nila ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix og Chuck Roberto. Gitun-an gyud nila ang saktong pagkupot og armas og uban pa. Samtang doon natay mga masulupon. Paibaw sa mga pariente o higala ni Gregorio Poloy Iyog Jr. Isa na matay na itong Mayo 1 sa edad nga 51 anyos o ganyang haya. Ana silang panimay sa Porok 5, San Isidro, Baclayon. Ang lubong karong Huwebes o mga adlawa, Pisa 7, kaman sa Misa Rikim sa alas 9 sa buntag. Ang nagpasibya mao si Yen Yen Iyog, igsuon sa namatay o gipaagi po ni Ehed Balo.
1: Ayong kalimot, karon na ining adlaw Sabado, ang salidang Sweet Escape. Magsugod kini alas 6:30 sa gabi karong Sabado. Inyo sab kini makita sa mga sinihan sa Alturas Mall. Ang Sweet Escape din kini. Gaya himuan og salida sa lalawigan sa Bohol. Ay kalimot, karong Sabado na, May 9, 6:30 p.m. sa Alturas Mall, ang salidang Sweet Escape.
2: You know, we have not introduced our service.
3: You?
4: Magkakilala kayo?
3: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
4: Me too. I'm Dave.
3: Dave?
4: Yes. Your name? Candy, right?
3: Mm-hmm.
4: Uh-huh.
3: Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel?
2: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
4: Why you leave the hotel and stay here?
5: I came here just really to explore, be a free woman.
6: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
3: Oh. Grabe to, oh. Tingnan mo.
7: Nung sekya, oteke aboji orgule! Mokchulaydo punsuga itzi kutta gule! Nun, sigumbuto, ne adel anyo!
8: Aboji!
7: 아버지란 소리 하지도 마.
8: I've been looking at you all the time. And I think that the chismes, I mean the gossips are true.
3: Who told you you can touch my things? Who gave you the permission?
2: What else, huh? What else are you hiding?
3: What else am I hiding? Why?
5: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
2: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: Thank you.
1: Thanks.
0: Mmm. Mmm.
2: Sarap.
1: Sarap eh. Hoy!
3: Candy!

0: Okay, kalimot ka itong mga mahiligo ng mga love story. O, karoon na ng Adlaong Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet Escape. Bugti sa peso, itandi sa dolyaro mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ay, 51 peso, so 28 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 peso, so 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, so 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, o 48 centavos. Singapore dollar, 46 pesos, o 88 centavos. Australian dollar, 41 pesos, o 67 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos, o 98 centavos. UAE dirham, 16 pesos, o 30 centavos. Euro, 69 pesos, og 38 centavos.
0: Sa kabero! Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servtecher, first stop in first class, tire service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan, Stag, Bilara, naging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtecher, ng mga pulong sa kaalam.
1: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, pinasika sa bugos o himpit nga kaluwasan, nga gihatag ka nato sa Diyos, pinaagi kang Heso Kristo.
0: O katong, nagbagang balita ka ng butaka yun na bate, pag-una, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano, DYRD. O sa nga nusap ni Sir Ray John James, Gilbert Tulo, pag atong check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Bo Forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Laming labas ang kompletong balita din is DYRD, may buntag. 102.3 KISS FM.

The new Kiss FM 102.3 is 8:20 in the morning, the Kiss Love Day midweek. Good morning sa tanang mga kakiss nato diya sa Unitop, Unit City, City Square. Sa tanang mga kakiss po nato diya sa Dale's Eatery. Kiss Love Day midweek mga kakiss on Kiss FM forevermore. On Kiss FM, Cyrus the Virus. Good morning.

0: Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
5: Balik sa Bohol.
3: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, ka-relate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, kalimot katong mga mahiligo ng mga love story. O, karuna ng adlaw Sabado, 6:30. Diha sa Alturas Mall, ang Sweet.
1: Your favorite love songs all day long.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At nandako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Bagamat medyo kapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot ang mga ilang natanggap po natin na mensahe. Sa mga hindi man po mababasa po through on air, wag po kayo magalala. Magre-reply naman po tayo na direkta sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Matagal na po akong hirap sa constipation. Minsan isang beses lang po ako nakakadumi sa isang linggo. At tanong ko lamang po, paano po makakatulong ang EXL Makabuhay product sa karamdaman ko? Ruth from Digo City. You know what? Ang constipation ay madalas na dahil po sa mabagal po na bowel movement o kakulangan mismo sa fiber and some of hydration problem, no? Ang kagandahan po kasi ng EXL Makabuhay capsule ng EXL Makabuhay black coffee ay parehong nakakatulong sa pag-improve po ng gut health. From Makabuhay plus psyllium has, no? From EXL Makabuhay black coffee. Always remember this. Ang Makabuhay ay mild laxative effect na natural na pampapagalaw po ng bituka. Samantalang ang psyllium has ay napakataas po sa fiber na nagpapalambot mismo sa dumi. Idagdag mo pa ang turmeric at ginger na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products na may digestive enzymes na tumutulong sa pagpapabilis po ng gut motility. Lagundi at sambong naman na nakaka-relax sa digestive tract na tumutulong na i-flush out ang lahat ng mga toxins. Spirulina ng EXL Makabuhay black coffee na probiotic friendly na nagbo-boost mismo ng gut microbiome. Sa kombinasyon na ito ay mas nagiging regular po ang pagdudumi at nakakabawas po sa bloating at pakiramdam ng kabigatan. Importante din tandaan ha, uminom po ng at least 8 baso po ng tubig sa araw-araw, kumain po ng prutas at gulay na mayayaman po sa fiber, maglakad-lakad o mag-ersisyo at least 15 to 30 minutes daily, magsimula pong uminom at least 2 capsule ng EXL Makabuhay capsule 2 to 3 times a day before meals. Uminom din also ng EXL Makabuhay black coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon para sa karagdagang boost ng bowel movement. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Grabe po talaga ang menstrual cramps ko tuwing buwanan po ng dalaw. Namimilipit ako sa sobrang sakit at halos nakahiga lang po ako buong mag-araw. Tanong ko lamang po, paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay para sa akin? Kimberly from Panabo City. You know what? Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay dulot po ng sobrang production po ng prostaglandins, isang hormone-like substances na nagko-contract mismo ng uterus para mailabas ang lining. Kapag sobra ang nagiging sakit at minsan nakakapigil sa araw-araw na gawain, buti na lamang po mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay capsule ay formulated gamit po ang kombinasyon ng mga herbal actives na may mataas po na anti-inflammatory at pain-relieving effects from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na natural na nagpapababa po ng pamamaga at nagre-relax po ng uterine muscles. Makabuhay naman na tumutulong sa pag-regulate po ng contractions para hindi masyadong masakit ang spasms. Serpentina naman na may natural analgesic effect na nagbablock po ng pain signals. Sa simpleng salita po mga kamakabuhay, tinutulungan po ng EXL Makabuhay capsule na kalmahin ang sobrang contraction, bawasan ang pamamaga at kontrolin po mismo ang sakit. Lagi po tatandaan po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming tubig para maiwasan po ang bloating. Gumamit po ng mga warm compress sa puson para ma-relax po ang muscles, iwasan po ang caffeine at maalat po na pagkain na pwedeng magpapalala po ng cramps. Uminom po ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 2 times a day, mas mainam pong simulan ito ng ilang araw bago po dumating ang period para ma-prevent ang matinding sakit. Isabay mo rin po ang EXL Makabuhay black coffee dahil ito ay nakakatulong sa pag-iwas po ng muscle contractions, lalong-lalo na sa panahon po ng menstrual cycle. And don't forget din, gumamit din also ng EXL all-in-one skincare oil para sa instant relief at ipahid lamang sa part po ng pusoan. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig, and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, Mari! Uy,
3: Kumusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
5: Mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagbaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot tay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karato in mari para makaabilita sa mga diskwento.
5: Oh, dili kit pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mari?
5: Interesado ko makuha sa bug share mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mari ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mari. Magpatayo mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski yung saon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
8: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Strong sa una,
9: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Ayong kalimot karon na dining Adlong Sabado. Ang salidang sweet escape. Magsugod kini alas 6:30 sa gabi karong Sabado. Inyo sab kini makita sa mga sinihan diha sa Alturas Mall. Ang sweet escape din he kini. Gaya himuan og salida sa lalawigan sa Bohol. Ay kalimot karong Sabado na May 9, 6:30 PM sa Alturas Mall ang salidang sweet escape.
13: You know, we have not introduced our service.
14: You? Magkakilala kayo?
15: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
14: Dito!
16: I'm Dave.
15: Dave?
16: Yes.
14: Your name? Candy, right?
15: Mm-hmm.
14: Aha.
15: Yeah. Why are you staying here, not in a hotel?
13: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home.
16: I'm sorry. I didn't tell you something about me.
13: Why you leave the hotel and stay here?
15: I came here just really to explore, be a free woman.
17: Mimuha, wala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
18: I've
13: been looking at you all the time,
18: And I think that the chismis, I mean, the gossips are true.
19: Who told you you can touch my things? Who gave you the permission?
20: What else? Huh? What else are you hiding?
19: What else am I hiding? Why?
21: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
20: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

Okay, kalimot, katong mga mahiligo ng mga love story. O, karuna ng Anlong Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet Ice Cream.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: This program is presented by Cyrus the Virus Herbal Capsule Food Supplement. Isang kapsula, sigurado at garantisado. Kahit wala kang sakit, manghihina ka. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bili na! Cyrus the Virus Herbal Capsule Food Supplement. Available in your favorite hardware stores and gasoline stations.
2: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9:14 in the morning, mga ka-Kiss. Excited na guys, boy kulot mo kanta. Ay, sige na gug, wala mo na mahiluna, di rin ba? Wala naging siya mahiluna. Excited na kuno siya sa iyang mga fans na ipadungog na kuno po ang iyang kanta karong adlaw Wednesday. Basta Wednesday gani, tawag ng tanggalan with boy kulot. Mao nga na ina nga natangtang ni siya kay di madagyod. Good morning, Boy Kulot. Kumusta man?
1: Good morning, DJ Cyrus the Virus.
0: Oh, kumusta okay. May mong adlaw karon? Okay, excited ba ka?
1: Excited na, excited lang.
0: Unsa may nakapa-excite ni mo karon?
1: Sa mga listener aning programa nako DJ Cyrus.
0: Wow, unya. Kumusta man nimo? Namista ba ka? Nakapamista na ba ka?
1: Oh, nagsabihiso ng pista ba?
0: Oh, yeah. This am ka na mista lot.
1: Ila, dire.
0: Wa man kuno ka invite ta kuno ning adturo mo kuno ka.
1: Ah, ole katong gahapon.
0: Oh, wa ka si... wa ka invite ta do ha. Hey, yes, happy birthday. Oy, happy birthday ni Sir Pogs. Di ay belated Pogs, happy birthday Sir Pogs. Oh, unya
1: dito si Joseph Gara.
0: Oh, gi surprise. Unya ikaw man kuno to gi surprise di man kuno si Sir Pogs.
1: So, salamat din ni Pogs Ibanez eh, kagabi. Pag-invite ko to.
0: Invite ka? Oo, oh, abin ako.
1: Kaya Sunday ako eh.
0: Bantay ka. Yes, and kinsa man ay imong mga sponsor diha lot kay basin og madukdukan imong ulo dilin mo na basahon ro.
1: Wala eh. Ako din pasalamatan eh ang iChoose Optical Shop nga nahimutang sa corner in front of Tagbilaran City Central Elementary School. Just along the way lang sila.
0: Ala, English pa sa.
1: Oh, labi na ni Doc Angel Plaza, Arman, Alfie Hazel, Anabel. Basta sa iChoice, sigurado, matarong yun ka o check up sa mata.
0: So, kaklaro na ka sa imong ex-load o imong... na ba kay ex-load? Adi, ay, na, aw, oh, di ha, malay tulot, no? Katong kuan, katong... Itong gatambay di kilid sa kuan, CPG North. Yes, Lot. I-greet siya na itong mga kuan diya, Lot. Mga listener, Lot.
1: O, day. Ito, day. Greet ng kuan, day. Sa shout-out, day. Sa Gigi Tabil, day. Gigi Cyrus. Naminaro sila. James Eugene, Serpo, Rinya, Adeline, Anabel, Albert, Gualde, si Annalyn, Lidil, si Kimberly, o Maricel. Shout-out, Tabil.
0: Oh, kani si Boy Kulot, mga kakis. So, fiesta man maron. So naka-ready na ni iyang mga listahan kung kinsa iyang targito nung mapamista puhon. So nana ni iyang listahan diri taas kaayo. Unya gianam-anam pa ni niyag pilo. Kay taas kaayo iyang bitbito ni unya iya na ning gischedule labi na diha sa hagna gani nga kada halos kada adlaw di ang fiesta. Oh, di ba? So matagbaw gyud kaon
1: ang carnival. Ano ka? Oy, successful kay tong gana street party ha. Mm-hmm. Yeah,
0: okay, kay to. Ngano wa man ka mo kanta ni kanta on tagadto.
1: Ana wala ko ano to kay dagan na kayo kan. Enjoy kay matao do di sa iros.
0: Lisod lot og mo kanta ka lot kay sato gauan to gikan ya mo kalit og dagom na pod mabungkag ang street party ato.
1: Goodbye mong kuan.
0: Ikaw jo makaingon ato gilot og mo kanta ka. May regid wa ka mo kanta.
1: Ani ako ni dapat kay pasalamatan akong kanay.
0: Sige, sige.
1: Yayo Builders dai uban kay Engineer Bin Macol. Yayo Builders committed to your dream to make
0: wow.
1: It reality. Wow. Pasalamatan ako ni sila DJ Cyrus. Ora oga. Shout out pa dayan kuan dai kat dito katong Champalas ga hapon DJ Cyrus. Minos la piklot wa maripis ni kanta ni mo. Karon ako yung nilangkanon ng kantaron. Shout out din sa Champalas restaurant rin la Denise, Michelle o Julie. Ang ilang ang katahon ni Cyrus karon is
0: unsa may mong katahon lot?
1: Somewhere down the road by
0: Somewhere Dan, down the road. Nganong mo man ay mong naunaunaan nga somewhere down the road man. Sige, so, asam day ka?
1: Di requested, requested song is ya, na ako lang pagtahon karon.
0: Asa man ka mo padawhog? Somewhere down the road man. Asa mo ka mo padawhog? Pasisit ka?
1: Ani sa man? Ha? Sa Maribuhok.
0: Ah, Maribuhok. Kumana magfiesta sa Maribuhok. Kumana fiesta. Ang daghan pa magfiesta ron lot. Ay kabalaka lot. Di palagi ka mapasmudi. Ay kabalaka kay kibaw kung walay bugas sa inyong balay ron. So gadaginot ka, gatipid ka rong panahon na kay krisis. So mamista giga, di ba? Kibaw na ko, anak. Ya, yeah, lot. Sige lot, kandahan na na lot. Kung sa'y angay kandahon nimo.
1: Somewhere down the road by Barry Manilow.
0: Wow.
1: Kuan din siya na ni.
0: So, kani siya ka Barry Manilow man eh. So, ang imuha pod is kuan. Ang imuha pod is kanang version ni Boy Kulot ang Somewhere Down the Road, di ba? Atong andamo ni niya.
1: Ay, no, pahapon is shout out sa
0: pizza man.
1: Paano? Sa Facebook day. Oys. Si Junad Dalida day. Good morning. Sairos and Bicolot watching from Barangay St. Isidro. O si Ate G de, no? Kung dilins din ni Ate G de ay.
0: Mm.
1: Yeah, samantay ang mama. Magbisita na ito dito si Sairos.
0: Oh, unsa man lot? Mukanta na ka o dili pa?
1: Ah, mukanta na
0: ako? Oh, mukanta na ka? Sige lot, somewhere down the road ha, kantahan, nagtarong ha, kay naminaw atong mga listeners karon, imong mga fans nimo, ilabi na diha sa Galyaris Memorial Medical Center, daghagi kag mga fans diha. Oh, atong mga frontliners na to diha, and also diha po sa may Ace Medical Center o Ramiro Community Hospital. Oh, daghang kinaminaw ni Morunlot. Imanin na lot, imagina nga gaatubang ka sa daghang crowd garon. Nga mura kag si Marinong DJ. Oh, di ba? Ikaw man si Kuan, Boy Kulot DJ. Oh, mo na.
1: Diba? Si Kuan Ron, nangita asa ko si DJ Sian.
0: Oh, sige lang, okay ra. Mubalik ra to. Sige. Unya, kantahan na na kay gapaabot sila. Ang uban, nangalot na silang ulo kay ang gawas na ilang kaspa o hinuwat. Mo na. Sige na, Lot. Maawa ka, Lot. Yes, tawag ng tanggalan with Boy Kulot, mga kakis. Atong pakantahon na ni Boy Kulot kay karong panahon na timanin niya. Clear sky ron. Limpyo kaya itong wala tayo mo yung mga clouds karon. So, unyang taltaod pang gawas na bod ni basta si Boy Kulot mo kanta. Sige Lot, kantahan na Lot. Para sa itong mga listeners and viewers nato sa Facebook Live. Welcome Boy Kulot, tawag ng tanggalan.
2: Wednesday is Love Day on
0: Kids. Yes, sige na Lot. Sa pa may gihuwat ni mo Lot. Okay.

0: Oh, iki pakpakan juga lot. Sakto juga kayo lot ba. Nindot kayo, bugnaw kayo ang pagganta ni Boy Kulot. Oh, kamo na imong husga mga kakesa. pila magyoy rate inyo ato, pila may inyong score ato. Katong pagkanta ni Boy Kulot sa Somewhere Down the Road. Oh, i-rate na ninyo. I-text na dire sa atong number 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Ano itong mga cellphone number, mga kakis na ito diha. O pila score ni Boy Kulot rong adlawa, May 6, di man in ha, May 6, 2026. Pila ka ito, suma ni Mulot, ikaw may ningkanta, pila score ato.
1: Hindi kayo ngayon chat sa Facebook ni Sergio. Wow, Boy Kulot, parang original.
0: Parang original?
1: Ay, shout out eh, yung castle na eh.
0: Paka, eh, dapat mag-duet mo ni Kaisel o ni Marjolin. Oo na.
1: Di ba di kung wala ka ulit, ako na yung pasalamatan si Sir Marlon De Luza day sa Balut Store day. Ano, naminol lah. Okay.
0: Sige, sige na. O, kisa pa na.
1: Ano to, huwag sa ako, ano eh. Si Mang Venus, likit, eh. Punawag.
0: Ano na, mabunalan dito kang Mang Venus ron.
1: Yeah, huwag na na. Sa next Wednesday na ba?
0: Yeah, wala. Okay na.
1: Okay na, okay.
0: Bugnaw pa sa ice. Wow, Boy Kulot, parang original. Oh, parang original. Pero dili original, ha? Parang original, ha? Oh. Yes, salamat Boy Kulot. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot mga kakis. Thank you so much sa tanang mga viewers, listeners nato. And next Wednesday na po mag-uban-uban na po mini Boy Kulot para sa tawag ng tanggalan with Boy Kulot.
1: And
0: yes, kita sa way problema na kakayanin ko ang lahat.
1: Ay, okay, Pavel, set na sa Mang Pakas de diri sa Dao, labi na ni Sir Jerome Mascarenhas. Og sa PMI College de ni Ma'am Edug Ma'am Pines.
0: Yes.
1: Og sa AGCB de aling sa Taluto, labi na ni Iris og ni Step. Suga kasi pero no. Ga pasang si to di design.
0: Yes.
1: Okay kayo.
0: Ayos. Salamat Boy Kulot. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot mga kakis. Somewhere Down the Road, Barry Manilo. Original na gining mukanta ron. Hindi na gini si Boy Kulot. Murag ikaw may angayan ato. Mas mubagay na nimo. Okay, ako lisod kayo mag El Nino niya. Delikado kayo. Salamat sa tanang mga viewers, listeners. Naka-Facebook live garo mga orasa. 9:29 in the morning. Tawag ng tanggalan with Boy Kulot, mga kakis. Somewhere down the road on Kiss Love Day Midweek.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong so
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din ni sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
10: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: Kiss FM 102.3, 10-12 in the morning. Kiss Love Day midweek on Kiss FM, mga ka-Kiss. Cyrus Verse checking in until 11 in the morning. Yes, karong adlaw, mga ka-Kiss, maghatag dag movie. Movie ticket sa Sweet Escape nga movie. Karong Sabado na, mga ka-Kiss, ha? I-showing na siya diha sa may Alturas Cinema Mall. Yes, so tara, mga ka-Kiss, na diha. And atay libre nga ticket ihatag garon, mga ka-Kiss. And be my lucky caller number one para sa atong radio promo sa Sweet Escape free movie. And pwede mo mutawag sa atong cellphone number sa 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Again, sa katong mga Globe na to, nga subscribers, yeah, 0953-943-7414 and 0938-809-2808, mga ka-Kiss. So, tawag na and be my lucky caller number one para sa atong Sweet Escape movie ticket free na siya, mga ka-Kiss, ha? Para makatanaw mo karong Sabado na May 9. Kiss Love Day Midweek, mga ka-Kiss, and Kiss FM.
1: Love doesn't make the world go round. It just makes the ride worthwhile. It's Love Day Midweek on KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy.
3: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
2: Basta healthy.

Good day to everyone tuning in. Since it's December, this is the month of celebrations, Christmas parties, mga reunions, Noche Buena, and gatherings. And along with the joy, mauban po diha ang di basta-basta nga mga pagkaon. That's why today we will talk about how to strengthen our gut system and to protect our digestion during December. Importante masabta nato ang dagan sa tuang gut gikan sa pagkaon, pag-usap ug ang proseso sa paggaling sa tuang tiyan sa mga pagkaon nga atong gipangkaon. In fact, modern medical studies nagpakita nga up to 70% sa tuang immune system naa sa tuang digestive tract, naa sa tuang tiyan, gikan sa tuang alingagngag, paingon sa tuang tiyan o tinai. So kung malakas ang tiyan, malakas ang katawan. Kung magulo ang digestion, kanang common kain na tuang ginabati, balabi na sa mga katigulangan, nagkabuhi-unon, maghapdos ang kutukuto, sigigtugab, hangin-hangin ang tiyan, butdag tiyan, usa na sa mga ilhanan nga problemado ang imuhang tiyan. But pasabot, dali ka magsakit. Tingala ka nga nung di gyud mo baba imong BP, di gyud mo baba ang imuhang sugar, di gyud mawala imong labad sa ulo, balik-balik pirmi, og ang imong mga ngulngul sa lawas na agihapon. Mao na to ang tun-an mga pinaga. Mao na nga, ganahan ka balik-balik magpahilot, kay dako kayong porsyento nga nung nagangulngul imong lawas, mga joints, tungod na sa nag-alboroto or dili healthy nga tiyan. Now, nga naman ang December gyud, stressful man gyud na siya. Kay ang uban man gud, no, usahay ta, atong dinahuna usahay kay December na, okay ra ta mo inom og daghang soft drinks, okay ra nga halos kada gabi, late na ta, magkaon, no, labi na naay mga party-parties. Unya, napag yung mga extra servings, kay sayang man. Unya, sagad yun is mga fried foods. Labi na, ang kaon-kaon sa December sa gabi igyud, no? Maog yun na siya. Mauni ang challenge sa imuhang tiyan. Mauni ang challenge sa imuhang sistema. Nga naman, kay pag-ingani mga pinangga, halos kada gabi ang grabe kinananay. Ang imuhang tiyan mo pagawas og daghang acid. Unya, ang imuhang atay, mudubli ang iyahang trabaho para pag-breakdown sa mga taba or mga fats nga atong gikaon. Unya, ang atong tinai, mo slow down tungod kay sagad sa mga pagkaon sa December, mga party-party, low fiber gyud kaayo ang ginapangaon. Mauna nga ang mga tinai nato, manghubag na ginahining uban diha, mauna nga mukos o daghang mga sakit, labi na autoimmune, no? Labi na itong naay lupus, naay mga autoimmune disease, no? Problema sa panit, eczema, psoriasis, mga autoimmune, gumika na sa tinae nga ng hubag na dito mga pinangga. Katoy ang mga vilay, mga lining ng hubag, ng nipis, dili na kaayo maka-absorb sa insakto sa mga sustansya. Now,

lawas gihapon, magatsing-atsing na dayon. Pingot-pingot na imuhang ilong dayon, unya dali radyo kakapuyon. Hinumduman na ito ha, sumala sa Philippine Statistics Authority and sa Department of Health ngang December, usagyod siya sa mga deadliest months gyud sa Pilipinas. Ang heart diseases and stroke, no? Ang atake sa kasing-kasing o ang stroke, mutaas gyud na siya. Desembre o paingon sa January, matagtuig yun na mga pinaga. But pasabot, daghang ma-admit ani sa mga hospital. Aning panahon na tungod sa over-fatigue, overeating, nasubrahag kaon, nasubrahag luto. Ha, bantayanan na ito, ngato-ngato ang high blood nga makaubas balay niya. Gipa, grabig paluto, hala, grabing niluto ay sayo ni mata, dugay na tulog. Taas ang risgo maatakis kasing-kasing o ma-stroke. Bantayan mo na nga manginom yung mga supplement nga atong girecommendin hi para layo yun ta sa mga atake-atake. Especially, ang paggamit sa alcoholic drinks. So, grabe mga shot-shot. Inimnanay, hubog-hubog, daghang atakihon December hantud January. Labi na, kung matungnan ang imuhang area, bugnaw ang panahon, bugnaw ang hangin. Kana, mutaas gihapon imong risgo sa pag-atakis kasing-kasing o ang pag-stroke. Unya labi na holiday stress. Unya grabe ang mga sugar spikes. Grabe inom soft drinks, mga chocolates, o sa panang mga mabitaw ka ng Disyembre sa Pilipinas. Gitawag sa The Philippine Heart Association ang Disyembre Holiday Heart Syndrome. Ayun ha. Panahon sa Disyembre, 20-30% ang naa sa mga emergency room. Kinsa man to, sakitagtiyan. Daghan sa mga gisakitagtiyan, atake na po dito sa kasing-kasing. Mag-uban na siya. Ang uban po, na overeating lang, na sobrang kahon. Mao na nga mangandam yun ta. Unya, labi na, nganong na-hospital kay butdagtiyan. Gikabag, di kabawas, di kalibang. Unya, mitaas kayo ang blood pressure lali, pong na sakit ng tagkugo, di nakatulog. Sakit ng dughan. Nya maglisod o ginhawa, lipong, nya naay mga grabing flu o mga ubo-ubo. Nga nung mudaghan mo po ning mga flu and cough, tungod kay, mugara ni sila pagluya ang imuhang immune system. Nga nung luya ang imong immune system, panahon sa Disyembre, kung, dito lagi, lugay matulog, grabing kinananay o karni sa gabi eh. Unya, lingkod-lingkod lang diha, ang may lang unta, ikaw ang kagkarni yung gabi eh, unya, sige mo lakaw-lakaw, o arang-arang. Nya, grabing asthma o pneumonia, taas po ni siya panahon sa Disyembre. Basta lagi, grabe ang kinananay, labi na gabi eh. O niya, pag once manggod kulag tulog, mutaas ang imuhang histamin. Mauna siya makapakatol-katol ni mo, mauna yung makapa-allergy ni mo, mauna yung makapa-asthma attack ni mo. Pag once natulog ka busog, makapataas po na sa imong histamin. Makapataas po na sa imong hyperacidity sa imong tiyan. Muatake po na siya og asthma, muatake po na og symptoms pariha sa asthma. Pero abi ni mo gi-asthma ka, tungod lang dito sa imuhang hyperacidity, tungod kay natulog ka busog, tungod kay nasigunsunan, nasagunsunan, pila ka mga gabi, hala grabing kinananay, kulang-kulag mga tulog, panahon sa Disyembre. So, Doc, ano man nga lami ang paminaw pag makainom og soft drinks. Ayan, ha? Pero, bantayanan, ha? Kanang word nga lami ang paminaw, naabay lami nga murisulta og pagmahay. Naapoy lami nga murisulta kahayahay sa unahan. So, dapat siguruhon og bantayan nimo nga unsa may effect. Kay namang goy temporary effect. So, sa soft drinks, mga pinangga, temporary ragyod ang iyang effect, ana. Dili ko siya pwede adlaw-adlawon. Unya, at the same time, kanang maingong kang amurag ni gaani mong paminaw, temporary ra po na. Inom kag soft drinks karon, paminawa ang imong gibati after 2-4 hours. Human sa 2 o 4 ka oras, uban gani, after 30 minutes, na ikalainan. Ang carbonation manggod, no, mo na makapatugab ni mo, mo na nga ang hangin mo gawas, mo gaani mong paminaw. Pero, hinumduman ni mo, nga taas po ni siyag asukar. Ikumpara ni mo sa soft drinks kaniadto, niadtong 1800s, early

0: hundreds. Kay kaning soft drinks gihimo ni siya number one drinks nga kanang parihas to akaron. Gihimo ni siya para tambal manistiyan, butdag tiyan, sakit ang tiyan, ni kalibanga. Tambal na siya pero karon tungod kay daghan na kayong asukar, lami imong paminaw tinuod kay ang asukar manggod makapalami yun as tinuod. Pero after 30 minutes, after especially 2 hours, mukrash ang imuhang gibati. Butpasabot nga ang lami ni imong gibati mo, hagbong na, pwede din ka mo daghan na kang bation ana o lain yung paminaw. Bukat imong paminaw, hanap imong mata, magbutod ang imuhang tiyan na pod. Unya, dok nung lami man paminaw siya tungod sa bugnaw. Kaya ang bugnaw manggod, ang temporary effect anak niya, anesthesia. But pasabot iyang banhuron ang imuhang lining sa imong tiyan nga para mawa ang sakit, lami ang paminaw. Pero after, pila na pod ka oras, na in tendency, mahubag-hubagan ang imuhang mga lining. Cause ang mga daghan na pong sakit, no? Hangin-hangin, ulcer, autoimmune problem. Basta mahubag ang lining sa ato ang tinae, diha magsugod ang grabe nga mga pain or autoimmune nga problema. Nawaay mong bloating karon, butod sa tiyan pero paminawi, bantay. After 2 to 4 hours, di ba magbutod, maghangin-hangin imong tiyan. Human nga nakainom kag soft drinks. That is why sa mga gastroenterologist, no, labi na dito sa pipila ka mga medical doctors, ilang gi-advise gyud ang GERD na pagbutod-butod, paghapdo sa tong kuto-kuto nga naaani nga mga pasyente, ipa-avoid gyud completely ang soft drinks. Of course, kung diabeteson ka, of course, kung high blood ka, manaayaw gyud daw ang soft drinks.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapop ang Kiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na sa mga senior, citizen nato, before matulog, duha kapsula inuma. Pero kung medyo gamay kang bay, gamay kang pagkalalaki, makakabot og 5-2, pwede ra ka 1 capsule. Pero 5-2 kapataas, unya naglisog kag tulog, duha capsule inuma. Mga pinangga, sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, maglisod gihapog tulog ang uban, pwede haplasan ninyo na yung matangkogo, mga dughan sa EXL Liniment Oil, no? Makatabang na siya, available na sa mga butika, skincare oil. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa mga naay problema sa kuto-kuto, gusto mang limpyo sa ilahang sulod sa lawas. Unya makapalig-on pud ni sa ato ang mga gut properties, no, gikan sa tong alingag-ngag paingon sa tong tinae, matabangan ani niya nganuman tungod sa iyang botanical contain nga mga natural compounds sama sa berberine like alkaloids, bitter principles, phytonutrients, anti-inflammatory elements, digestive stimulants, cleansing enzymes. So, unsa may matrabaho ani nga mga compounds, mao ni siya mo pa-boost sa stomach function nga di ka mabutdan, dili ka maghangin-hangin imong tiyan, dili mahubag imong atay, kay naa ni siya support sa ato ang liver detoxification. Mupalimpyo sa ito ang mga atay. Unya mo paligon po ni siya ito ang gut immunity. Mupa-relieve po ni siya sa gas and bloating. Nagabutod, nagahangin-hangin imong tiyan mo, ni matabang niya. Unya mo pa-normalize sa bowel movement. Kung problema ang imuhang pagbawas, ginagmay imong pagbawas, ayaw kaon og karne sa gabi, ayaw ka og pan sa gabi, ayaw kaon og mga biscuit og gatas sa gabi. Pwede mas nindot sa gabi, kamote, labi na kanang mga purple, tapol or purple nga mga kamote. Makatabang for bowel movement, makapalami sa tulog. Nya labi na gabi kaumpog kag or mag smoothie ba ka og mga kining gitawag nga mga tapol nga mga alugbate, makatabang pampatulog na siya og pangpabawas sa ato ang digestive system. So labi na sa mga kusog mo hagok magabi, no, namoy mga kauban nga kusog mo hagok, mga anak kusog mo hagok, bana kusog mo hagok,

Bati, 3 times a day ang pag-inom. 1 capsule 3 times a day sa di pa mukaon, pwede po humagkaon. Kung medyo tambok ka, taas ka nga pagkatao, himo atag duha-duha kung kada inom. Kung super na juga katambok, gastuhi imong lawas tag tulo-tulo gyud ka capsule inom abuntag ug hapon. Bisita mo clinic ha, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Napuntay, spinal management sa mga naay problema sa bukog, naay problema sa spine, maglisog tulog tungod kay sakit ang hawak, maglisog lakaw tungod sakit ang hawak, natay program ana mga pinaga. Sita mo para mas kanato ang inyong mga bukog. Kung naman mga laboratory, mas the best dad anin yung mga pinangga. Okay, para matagaan og program sa inyohang ipambati, bisita mo sa ato ang clinic mga pinangga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Naputay i-greet mga pinangga. Pwede niyo ipadala yung mga greetings ha, kay maghimo tag greetings diri mga pinangga, labi na sa itong mga senior nga nagapaminaw. Happy listening, labi na sa mga taga Surigao City, especially kang ato ang honorable na to, beloved medical surgeon, medical doctor, si Dr. Jack Saavedra, na diya sa Capitol Road, Barangay, Washington, Surigao City. A blessed day, Doc. Thank you sa imuhang mga dekada nga pagserbisyo. Ang imuhang dedication, Doc, makapa-inspire gyud kanunay sa amua. May you continue to live with purpose, passion, and God-given vitality. Stay strong, Doc. We honor you today. Especially sa imuhang pinangga o guwapang asawa, si Ma'am Cleopatra Saavedra. Ayan ha, sa Surigao City, Cleopatra Saavedra. Di basta-basta, gamay ra kayo makadala aning ngalana. Di ka magwapa mga pinangga, di ka kadala aning ngalana. Tama ba, Doc Jack? Ayan ha, so speaking sa mga surgeon, no? Naay mga 80s, 90s, even 102 ang edad nag-perform paghihapon o surgery mga pinangga, no? For example, si Alia Ilyinichna Levotskina, lisod kayo i-pronounce, 89 ang iyong edad. Niya ng idara 89-89 ang edad, nagahimo pa siya multiple operations kada adlaw. Si Fyodor Grigo Rivich Oglov, muna siya ang natala sa Guinness World Records nga pinaka tigulang nga nag-practice pa og surgery. Nagapang-opera pa sa edad hangtod 102 ang iyahang edad. So, gina-encourage na to itong mga senior citizen nga basta healthy lang yun ta, bisag 100 kapin pa, mahimo gihapong puno sa kaayuhan ang atong kinabuhi. Balik ta mga pinangga sa tuang health topic. Bahin sa Disyembre nga mo na siyang pinaka most stressful month for your stomach. Ang bulan sa Disyembre mo na siyang pinaka makapastress nga bulan sa tuang mga tiyan. Ano man, tungod kay grabing bugat yung mapagkaon karong mga bulana, mas tamis karong mga bulana, mas parat karong mga bulana, grabe mga parat nga mga sudan pagkaon o mga grabe gyud nga makapatagbaw gyud nga mapagkaon, no? Dili nga mga common nga mapagkaon ba. So kung ang imuhang digestion maluya, ang imuhang tibok lawas maluya, tungod kay ang pagbutod-butod sa tiyan makapaapekto sa pagginhawa, makapaapekto sa pressure sa tuang kasing-kasing. Timanig yun na ka ng butdan-butdag tiyan, niya matulog busog, taas ka nag-risgo nga maatakis kasing-kasing. Ang paghapdo sa kuto-kuto, mauna siya'y makapairit.

0: Ta sa tuang mga dughan o pwede niya imimik ang heart attack. Ang pagdili pagbawas, mauni siya ang makapa tungod sa grabing kinananay, di nakamakabawas kaayo, mauni hinungdan nga ang mga toxin, mga hugaw, magpabilin sa itong mga lawas. So, mapiktuhan ang imuhang pagtulog, mauna inigmata sa buntag, kapoy ang imong lawas. Dali magsakit, no? Labi na panahon sa Disyembre, daghang mga sakit tungod na sa mga stress nga bulan. Kapoy imong lawas, mauna giingon sa report sa mga hospital nga 40% increase panahon sa Disyembre, acidity, kabag, stomach pain every December. 40% ang pag-increase. Problema stian yun panahon sa Disyembre. So inom og init-init nga tubig, ayaw kalimot si mong gulay or mag-fresh juice baka sa mga gulay, mga dahon-dahon. Ayaw kalimot usab nga kung busog, magbaklay-baklay. O ayaw kalimot nga itong mga ginagmay nga mga desisyon sa kinabuhi, maunay mo proteksyon sa tuang kinabuhi.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa TXL Makamura Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's El Magumay.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan mga pininga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Health is the true wealth. Ang kalusugan ang tunay na kayamanan. No matter how many parties or gifts we enjoy in December, remember nothing replaces a healthy body. Muna nga, ayaw kay focus sa mga party, kinahanglan i-priority gyud ang imuhang maayong panglawas. Of course, I'm not saying di tama pilog party, pero every time nga mag-appeal tag party, dapat ang imong health i-consider pud nimo. Kabalo ka sa imong limit, ayaw patuyang pinangga. Ang word for today, Proverbs 4:22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So sa mga tao nga makakaplag sa mga pagtambag, sa mga balaod sa panglawas, imong gitun-an unsay dagan sa imuhang lawas, kana siya kinabuhi ni adtong makakaplag kani ni ana. Proverbs 4:22. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galino sa Dios, maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong nga balatian, dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw manghaplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
11: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
12: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
10: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dere sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bag-

Okay, kalimot kato mga mahiligo ng mga love story. O, karoon na ng adlaw Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet SK.

0: The new Kiss FM 102.3 oras natin 11:23 live na tayo sa Facebook sa Wayang Mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Clarine. Hello po. Especially diyan sa may Isla Island, Sandigan, ay sa Mayloon. Thank you very much. Ito na ang weather. Extreme heat ang pwedeng maramdaman natin ngayong araw na ito. That's why I'm gonna keep you posted and updated para sa atong weather. Daily weather hypnosis, no? Ito ha, ito pakatandaan ha, buwan ng Mayo dapat summer yan. Pero alam nyo ba na merong low pressure area na binabantayan. Estimated based on all available data at 670 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. Kasagaran na ba pag diya mo agi sa Surigao, no? Ito lang nabantayan ko ha, kasagaran pag mo agi diya sa Surigao, mo sideline yun sa Bohol unsa ola lang ni ha, pero sana hindi siya magtuloy-tuloy ha. Oo, kana mga ulan-ulan lang para mabasa ang atong mga kadalanan. Oo, ayaw po ng grabe ha. Oo, pero we should be thankful sa pagpatak, mga manakanakang pag-ulan na ang nararamdaman natin because it's a God's gift. Okay, so eto, easterlies affecting the country. Ha? Easterlies affecting the countries including ha? Eto ha, Metro Manila including the rest of the country including Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by easterlies, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. So mag-amping na, amping. Eto na, gusto ba kang makadaog og free movie invites para sa salidang Sweet Escape? Ha? O gusto ka bang manalo ng free movie invites para sa movie na Sweet Escape na gishoot good entirely here in Bohol? Eto ha, isa lang ang bibigay kong idea. Ang main character nito, ang pinakabidaane, wala ilaan kundi si Miss RC Munoz! At ang ina ninyo ha? Oo, at ang ina, karong Sabado na siya. Pero ikaw, kung gusto ka mo daog og ticket, no? Oo, courtesy of Island City Mall and Alturas Mall. And syempre, gusto mo ma-witness yung ganda ng movie na Sweet Escape. Pwede ka naman awag, be my caller number one para makadaog ka og free movie invites courtesy of Island City Mall and Alturas Mall para sa moving Sweet Escape.
1: Ayong kalimot karon na dining Adlong Sabado, ang salidang Sweet Escape. Magsugod kini alas 6:30 sa gabi karong Sabado. Inyo sab kini makita sa mga sinihan diha sa Alturas Mall. Ang Sweet Escape dinhi kini. Giya himuan og salida sa lalawigan sa Bohol. Ay kalimot karong Sabado na May 9, 6:30 PM sa Alturas Mall ang salidang Sweet Escape.
2: You know, we have not introduced our service.
3: You?
4: Magkakilala kayo?
3: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
4: Ito!
5: I'm Dave.
3: Dave?
5: Yes.
4: Your name? Candy, right?
3: Mm-hmm.
4: Aha.
3: Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel.
5: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
2: Why you leave the hotel and stay here?
6: I came here just really to explore, be a free woman.
7: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
3: Oh. Sabi to, oh. Tingnan mo.
8: Nung sekyao, tiki aboji orgule! Mokchulaydo punsuga itzi kutta gule! Don, sigumbuto, ne adran yo!
9: Aboji!

Wala ka naman tong caller na to. Paliwag. Biasa naman tong caller na to, ha? Nanawag. Oh, we do have a caller on the line. So, check natin. Hello? Hello? Hello? Asa na ba yun? Hello? Andiyan ka na ba? Parang nawala pa, ha? Teka, check natin sandali, ha? Hello? Check natin. Ayan. Hello? Ba't ayaw mong lumabas?

0: Sabado. Ayan, check natin. Hello?
1: Hello?
0: Hi! Unsa'y pangalan?
1: Regine.
0: Oo, Regine. Asa ka nanawag, Regine?
1: Tagbilaran City.
0: Tagbilaran City. Ready ka bang mutanaw karong Sabado para sa pelikulang Sweet Escape na gishoot dire entirely sa Bohol?
1: Yes.
0: Okay, sige. Just name to me kung sino yung artista sa pelikulang Sweet Escape. Go!
1: Hi, Simon, yes, and
0: Carl Gugur. Wow! Congratulations, ha? Congratulations! Doon na ka dali sa office. I-claim lang ang imong libreng ticket courtesy of Alturas Mall and Island City Mall para sa salidang Sweet Escape kasama si RC Minyos and si Bob Goodman. Salamat!
1: Thank you.
0: Thank you. Alright, so kamo, kung ganahan mong maka-appel po or makatanawag, pelikulang Sweet Escape, minaw lang mo all throughout, minaw mo kay Cyrus and of course, kay Bob Goodman. Maraming salamat. Oras natin, alas 11:32 na.

0: si niya.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Kiss FM。
1: It's Love Day midweek on Kiss FM.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, strong ka
2: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
6: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
5: Maodi ay. Sosi na kay kakaroon. Pa-shower-shower na.
7: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karoon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay gagyampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Yo! DJ Sean, by the way, in the mix! Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis, tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos, walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa, may zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol, plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult.

0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3. Take that, back for good. Just winding up your lunchtime habit. So everybody, dito yan. So the lovely midweek right here on the new Kiss FM 102.3. Bohol. Uy, eto ha. Oh, pilit lang mo sa Kiss FM kay nagbaha og movie passes para sa Sweet Escape. Oh, Sweet Escape. Karong Sabado na, Pizza Nuybe. No, karong Sabado na, diya sa may Alturas Cinema. O, na panginihintay nyo, ha? Tawag lang mo unya, ha? Tawag mo unya, ha? Para enable for you to win a free movie invite. Siyempre, courtesy ng Alturas Mall sa movie na Sweet Escape. Shooting Charlie here sa Bohol. Pangunahan ni RC Munoz. O, di ba? Nagbahagi yun lang nga. Kung ano ko dito sa Kiss FM. Wa, mo ilaay mo aton. Pamilaw lang mo. Pilit lang mo. Pilit lang ang inyong mga dial dia sa Kiss FM. Masin ikaw na yung makadoog sunod. Og free movie invites para sa moving Sweet Escape. Siyempre pa, hatod ka na to sa Alturas Mall. And of course, Island City Mall. Yeah. Pamilaw lang ha. Wala ko yung laing pangutana kundi kung kinsa tong artista nagdala aning salida ha. Oras na to, 13 minuto suman mula by ang 12 midday. Live na rin tayo na papakinggan sa northeastern part of Bohol, diyan sa may Ubay, Talibon, Trinidad, Mabini, Sagbayan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Myrexol hydrochloride is the generic name of Myrexol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
6: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog nako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
6: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
10: Back

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay Hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa Hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Okay, kalimot katong mga mahiligo ng mga love story. O, karon na ng adlaw Sabado, 6:30 diha sa Alturas Mall ang Sweet Escape.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.

0: Sub quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At tumagkustan na irong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam ba sa goodie, habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Fatness. Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. 21 minutes after 1 o'clock in the afternoon. Hello mga ka-kiss, maayong hapon kaninyong tanan. Unsa man ang inyong kahimtang karon mga ka-kiss? Relax ba or busy? Whatever you are doing right now mga ka-kiss, naarami ang Kiss FM maghatag kaninyo og musika nga puno sa gugma. Og drama nga inyong masinati karong adlawa. Og padayon gihapon ang love story ni Ma'am Karen nga taga Cortez, Bohol. Maayong hapon sa tanan nga namati karon dira sa Cortez. O kaninyong tanan mga ka-kiss. It is now 1:22 in the afternoon and yes, it's me your girl Jay and ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the New Kids FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., sa wakas, graduate na gyud ko sa college. Murag kagahapon lang gyud ang tanan. Ang kakapoy murag dili na masukod ug ang tanang sakit na himong inspirasyon. Mga pila ka buwan ang nilabay. Naka-decide ko nga mangita na gyud ko og trabaho. Day, Karen, unsa na orasa? Di ba mulakaw man ka karon? Oo ma, nag-andam na ko diri. Muadto na ko maha, ikaw na bahala ni baby Kayla maha. Oo, sige, sige na, pag-amping sa imong lakaw anak. Okay ma, muadto na ko. Salamat ma. Samtang naglakaw ako sa dalan, naghuna-huna ko sa akong kaugmaon. Asa ka ako padulong? Ug makaya ba nako ang tanan? Kaya nako ni para sa akong anak. Makakitara lagi ko og trabaho.
1: Miss, okay ka?
0: Oh, hala. Sorry, sir. Wala ko kahit balong ah. Naan na di ay tao diri.
1: Oh, okay ra oy. Way problema. Bag-o lang sad ko og abot diri ah.
0: Aysa, sir. Manguta na lang unta ko kung hiring pa ba mo? Ayaw ka bala ka, sir. Kugihan gid ko kaayo ug willing gid ko umatrabaho.
1: Dili man gud ako ang manager diri. Pero itry sa nako og pangutana sa iya ha.
0: Sige sir, salamat kaayo ha. Ay, sana hiring pigit sila. Lord, unta moingon ang manager nga hiring pa sila. Please gid Lord. Ninagyud na ako ang trabaho.
1: Miss, niana ang manager nga, oo daw, pagpasa lang og resume.
0: Mauba, salamat kayo sir ha.
1: Walay problema na.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na kama?
7: Wa pa.
6: Naulian na kama?
7: Wa pa.
6: Naulian na kama?
7: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipon ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na kama?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Sabi ay si Bipatinyot ako kaniad pa dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik ke ako karon na wala na akong pangmulo kaniad to. Dahil itong salamat.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan! Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang

0: Virginia.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, liwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
10: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
9: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:14 in the afternoon. And shout out to George Senia. Hello DJ Jayan, shout out me diri sa office namo karon sa ZLC Tabak Security Agency, and also to Sir Ramel Lagitao, Marvin Kagampang ug Kuya George Senia. Thank you so much, George. From Eugene Urunan, shout out DJ sa mga operator backhoe diri sa Solar Sikatuna. All right, sa mga naadira sa Solar Sikatuna, maayong hapon kaninyong tanan. And from Marielle Julia, shout out Marielle Julia Corpus from Muntin Lupa, Manila. Regards kong Dodi, gimingahon ako niya. Asa naman daw di ay ni si Kuan Dodi? Asa naman ka Dodi? Gimingaw na ba yan mo si Marielle Julia? And from Marielle pa rin, happy birthday! Happy 18th birthday!

0: Ma'am, butangan sa nato og ice na imong tiilme. Aron dili na mahubak.
1: Sige, sir. Pero ako na lang mubutang, sir. Salamat kayo, sir, ha?
0: Way problema na. Basta sa sunod, pwede ra ka mag-flat shoes.
1: Okay, sir. Kagwapo ba ni sir, uy? Naana ka si asawa? Ay, naunsaman ko, uy. Dili pwede ni. Ay, imposible sa nga makagusto sa siya sa ako, ah. Labi na kung makahibaw siya sa akong sitwasyon sa una.

0: kinihan sa alturas mall. Ang suite escape din kini. Gaya himuan o salida sa lalawigan sa Bohol. Ay kalimot karong Sabado na, May 9, 6:30 p.m. sa alturas mall ang salidang.
1: We have not introduced our service.
2: Magkakilala kayo?
3: Hindi po. Maruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
2: Ito!

0: Okay, kalimot kato mga mahiligon ng mga love story. O, karon na ng adlaw Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet
1: FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
4: I am Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3,

0: supplements. O diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
1: Send me light. The taste of life. The blood.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na kayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At nandako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Bagamat medyo kapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot ang mga ilang natanggap po natin na mensahe. Sa mga hindi man po mababasa po through on air, huwag po kayo mag-alala. Magre-reply naman po tayo na direkta sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Matagal na po akong hirap sa constipation. Minsan isang beses lang po ako nakakadumi sa isang linggo. At tanong ko lamang po, paano po makakatulong ang EXL Makabuhay product sa karamdaman ko? Ruth from Digo City. You know what? Ang constipation ay madalas na dahil po sa mabagal po na bowel movement o kakulangan mismo sa fiber and some of hydration problem, no? Ang kagandahan po kasi ng EXL Makabuhay capsule ng EXL Makabuhay black coffee ay parehong nakakatulong sa pag-improve po ng gut health. From Makabuhay plus psyllium has, no? From EXL Makabuhay black coffee. Always remember this. Ang Makabuhay ay mild laxative effect na natural na pampapagalaw po ng bituka. Samantalang ang psyllium has ay napakataas po sa fiber na nagpapalambot mismo sa dumi. Idagdag mo pa ang turmeric at ginger na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products na may digestive enzymes na tumutulong sa pagpapabilis po ng gut motility. Lagundi at sambong naman na nakaka-relax sa digestive tract na tumutulong na i-flush out ang lahat ng mga toxins. Spirulina ng EXL Makabuhay black coffee na probiotic friendly na nagbo-boost mismo ng gut microbiome. Sa kombinasyon na ito ay mas nagiging regular po ang pagdudumi at nakakabawas po sa bloating at pakiramdam ng kabigatan. Importante din tandaan, ha, uminom po ng at least 8 baso po ng tubig sa araw-araw, kumain po ng prutas at gulay na mayayaman po sa fiber, maglakad-lakad o mag-ersisyo at least 15 to 30 minutes daily, magsimula pong uminom at least 2 capsule ng EXL Makabuhay capsule 2 to 3 times a day before meals. Uminom din also ng EXL Makabuhay black coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon para sa karagdagang boost ng bowel movement. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Grabe po talaga ang menstrual cramps ko tuwing buwanan po ng dalaw. Namimilipit ako sa sobrang sakit at halang galang po ako buong mag-araw. Tanong ko lamang po, paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay para sa akin? Kimberly from Panabo City. You know what? Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay dulot po ng sobrang production po ng prostaglandins, isang hormone-like substances na nagko-contract mismo ng uterus para mailabas ang lining. Kapag sobra ang nagiging sakit at minsan nakakapigil sa araw-araw na gawain, buti na lamang po mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay capsule ay formulated gamit po ang kombinasyon ng mga herbal actives na may mataas po na anti-inflammatory at pain-relieving effects, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na natural na nagpapababa po ng pamamaga at nagre-relax po ng uterine muscles. Makabuhay naman na tumutulong sa pag-regulate po ng contractions para hindi masyadong masakit ang spasms. Serpentina naman na may natural analgesic effects effect na nagbablock po ng pain signals. Sa simpleng salita po mga kamakabuhay, inutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule na kalmahin ang sobrang contraction, bawasan ang pamamaga at kontrolin po mismo ang sakit. Lagi po tatandaan po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming tubig para maiwasan po ang bloating. Gumamit po ng mga warm compress sa puswan para ma-relax po ang muscles, iwasan po ang caffeine at maalat po na pagkain na pwedeng magpapalala po ng cramps. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day, mas mainam kung simulan ito ng ilang araw bago po dumating ang period para ma-prevent ang matinding sakit. Isabay mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay nakakatulong sa pag-iwas po ng muscle contractions, lalong-lalo na sa panahon po ng menstrual cycle. And don't forget din, gumamit din also ng EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant relief at ipahid lamang sa part po ng pusuan. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig, and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Ligo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
10: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Okay, kalimot kato mga mahiligo ng mga love story. O, karon na ng adlaw Sabado, 6:30, diha sa Alturas Mall, ang Sweet Esther.

0: sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the new KSFM 102.3, 351. I know, I'll never love this way again. Kasi alam mo namang satisfied na ako sa pinakikita mong pagmamahal. At ipinadarama dito sa akin. Oh, akalaan mo nga naman, ano. Wala nang iba. Ikaw lang sapat na. Ito ha, ito bad news ha, ito bad news. Update ko lang kayo kasi summer na. Akala ko kanina, as I've mentioned kanina sa programa nating 11 to 1, no, akala ko isang LPA lang or low pressure area lang ang binabantayan. Oo, ito pa, ha, ito pa, alam nyo ba, na mayroon palang tatlo, ha, bukod sa dalawang naunang low pressure area na minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR, may isa pang LPA na namataan na halos kahanay din ng mga ito, no? Murag ABCD sila ba, no? ABCD. Gikan gyapon sa Maykwan na hinatuan Surigao, no? Oo, ang isa sa tatlong LPA na yan, mataas ang tsansang maging bagyo. One of the three ang may puruhan na magiging bagyo. Ang pangutana, makaka-apekto ba sa bansa? Oh, paminaw lang mo sa Kiss FM and of course sa DYRD 1161 para sa mga dugang detalye sa Toluca low pressure area. Kaya ganiha, murag usa na to tapos na isinundan, tapos karon tuluman di ay. Yan na talaga ang tinatawag nating sudden change ng mga pagkakataon. Ganon. Sige. Eto naman, no? Oo. Eto naman, magandang balita to, no? Shocking news to. Shocking news to. Alam nyo ba na yung 126.91 million na jackpot sa Lotto, gabiing draw, ha? Oh, gabiing draw, ha? Eto yung 658 na Ultra Lotto, merong nanalong 10, no? 10 na po ka mga winning tickets, no? Na po ka mga swerteng nila lang ang nakadaog sa Ultra Lotto 658, no? According to PCSO. Ayan, ha? Ang winning combination was 01, 58, 25, 43, 26, and 16. Ha? Sa 10, silang tanan, makadawat og 76.31 million. Sa kawanganan ko, ala. O, nag-iingon na goodbye sa kapobrehon. Diba? Oo, kada usan nila sa 10, ha? Kada usan nila sa 10, makadawat og 76.31 million. Pesos. Ayan. Ako, nag-andoy, gugug makadao ko, ane. Pero ang problema, di man po kutigtaya. Mauna nila. Congratulations, ano? 76.31, asa ni mo pang tao na, ha? Sus Mario Joseph ka, ginuoko. Hoy, nako. Goodbye, gyud, sa kapobrihon. Oras, 5 more to go before mag 4 o'clock in the afternoon.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Kuwas traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: Oh, siya nya.
0: Alamasag ko di habi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: Feeling lonely? The music is for you. 102.3 KISS FM.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy!
3: Ato ang isgutan karon alang sa itong health tips karong adlaw bahin sa what is a detox? Unsa man ang detox or pagpanglimpyo sa itong mga lawas. Especially when we talk about detoxification, ang atong internal body, atong organs, no, atong dugo, atuan na siyang limpyuhan. So, siguro, makahon daghan kaayong wala pa kaayo makabalo or makasabot aning unsa kaimportante ang pag-detox, no, paglimpyo sulod sa itong lawas. Kay sagad, kung manglimpyo ta, no, mora maning kalig go, grabing manudnud ta sa tuang mga lawas. So, sagad maura na siya. Pero, internally, na-fail ang daghan kinato kita, no? Wala ta makahimo sa pag-detox sa tong system. Now, kung itag detox mga pinangga, kinahanglan kay ta mag-detox tungod kay natay ma-intake malanghap nga mga makadaot nga mga substance, no? Gikan sa mga industrial, gikan sa mga produkto, gikan sa mga ipangnudnud nimo, gikan sa imong masimhutan, gikan sa mga wa nimo, nitapot lang sa imo, gikan sa imuhang nasimhutan, yes, at the same time, mga byproduct, metabolismo, no? Kaning panahon nga mag-process ni. For example, kita mo ng mga gipangsunog, ng mga sagbot, na actually mga abo. The same sa atuang system. Every time nga nagalihok ta, every time nagatrabaho ta, especially kung ma-stress, especially sa nagadali ta, hinumduman na to, grabe nag-burn ang atong lawas. At the same time, daghantag mga abog diha, abo, nga kinahanglan i-balance na sa system. No, pinaagi sa pag-ihi, kinahanglan malibang na siya, kinahanglan masingot na siya, kinahanglan mapagawas na siya sa imuhang system. Okay? So sa ato pa, kung ma-fail ka na pinangga, maunay hinungdan nga nung dugay ka maulian sa imong lawas. Nga naman, kaya ang imong lawas mismo plug up. Ang imong lawas mismo naluya. Kasi pag luya ang imuhang lawas, dili maka-repair ang imuhang lawas sa imuhang gikan sa mga damage nga nahitabo tibok adlaw. Hinumduman nato natay gitawag tear and wear kada adlaw. Ibig sabihin natay nagkaroon tag mga damages nga kinahanglan na sa i-repair kada matulog ta. Mao na nga dapat sufficiente pod ang ato agyong tulog mga pinagyan. No, labi na sa mga senior citizen nato. Kinahanglan gyud baya nga inyo hagyong paninguhaon nga makatulog mog insakto gyud, no? Unom ka oras, ang pinakadabes ko makaabot patag pito o walo ka oras. So, masignay mo ingon sa tuang looking, ani na mong ginagdulganan sa senior, ginagmay, ha? Kung masakiton ka nga senior, na classified ka nga masakiton, oh, dito ka nabilong sa di ka katulog kaayo. Pero kung healthy ka nga pagka senior, diri ka maklassified, tag unom ka oras, tulog, hantod, walo, usahay pa mga pinangga na ka sa mga average good 7 to 8 hours kada gabi. Makabuhay Plus Herbal Capsule, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex, vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. So, inom mo humagpanapamahaw. No, naghantag mga pasyente nga magbanhod ilang kalawasan, magbanhod ilang kamot, magbanhod ilang mga tiil, sakit ng bata, ang nawala sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy! body pain and skin allergies. Sapulian sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
12: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
11: Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
13: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
14: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa kuwi team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kung isuon, nung gamit lang siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagad MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dirik!

0: gasto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, buhay kulod!
6: Oh, lagi noktok man.
7: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga munda na ko kadakanta. Kay hanap na kaya kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
8: Maura din na imong problema, boy kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
9: A few moments later...
10: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: GX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
2: Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Liho. Sa pagkadungog na ko sa GX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang GX 500.
0: GX 500. Pabalik sa mga butika. Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
2: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
3: Yo! DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis. Paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong. Ubong nakakainis. Tapos, low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos, walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metrobank credit card. Enjoy lowest installment price with your or instant GCash users for avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance Pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free Chooks to Go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abanti Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potentials sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaitsu.

0: So mostly ang murag naunag bakasyon kay ang mga public nga mga high school no, mga elementary under DepEd. So kitaan ni. Aw di kamura di ay. Kamura di ay na wala ko na. So anyways, no, to proceed with our main agenda. Matod ba ni Ma'am Umbayan, di ba ka secretary mga kaibaw ka sa parliamentary proceedings. Sa atong main agenda for today, of course we have this really special initiatives no para sa atong mga kababayang Bulanon, this PGBH BISU local and overseas job fair. So, can you share what is the main goal of kaninga event and what makes it unique from previous job fairs or mga other job fairs nga kasagarang i-hold?
1: Okay, so ang primary goal of this event no is to provide quality employment opportunities to Boholanos job seekers, directly connecting with them, employers offering local and overseas jobs. So this is unique kay is I think it's first time no nga gakolab ang JCI and Bepo Peso. BISU is last May 24 murag nag kanang coordinate na ni sila, collaborate na ni sila, but it is first time with JCI.
0: Mm-hmm.
1: So that's why it's a big event to, for us no.
0: Conscious or not, dili siya like mga government or mga LGUs ra, kay naay school orgs, naay mga dili school orgs like JCI, napoy Bepo Peso. So very kuan siya, no, very inclusive siya nga event kay tanan jud joint effort jud ni siya, sir.
1: Yes, grabe ang preparation ani from Bepo Peso.
0: Bepo Peso.
1: Then from BISU, then ang BISU ning tapto pod sa JCI. Then ang Bepo Peso ni antara pod sa Dole nga na siya.
0: Pero it's nice no kay ma leverage jud nato no ang atong connections kay if dili jud like limited ang resources sa imong organization, what if mo tap dai ka sa lain no?
1: Yes.
0: To provide you the best sa atong mga kababayan. So sir, how many companies and job openings are available para sa atong fair this May 8?
1: Currently sige mag-update no ang mga confirm nga kanang agencies. So kanang makita niyo sa Facebook page sa Bepo Peso and also sa Oasis and JCI noong sa itong mga agencies ni Juan Naik, Juanito Alturas, and Do Exam.
0: Mm-mm.

0: overseas agencies nga naa. So currently updating pagyapon kung kinsa to mga mo confirm mga agencies nga mo participate ani nga event.
1: Mm. Kanang ala ko additional no, nga wala sa akong question. Alam mo. Kuan ba? Kanang naa sa information mang good. Mas preferred if mag pre-register ka. Pwede ba ang walk-ins ani?
0: Yes, pwede.
1: Pwede ragyapon. Mm-hmm.
0: Ang kuan sa pre-register is kanang aron inigdong nimo sa venue, dili na ka mo register. Mm-hmm. Bali mo dito na kasi.
1: Mas dali.
0: Attendance sila din.
1: Bali mag-skip ka og step if
0: If walk-in ka, pwede ragyapon mo register kadaan nga na.
1: Mm.
2: Pero mas maayo yun to nga mo register.
1: Register kadaan.
2: Dili na sad hassle sa mag-part kay babaya talang nga dili kayo siya dakop-dakop ang signal
1: pinadaghanan. Sakto.
2: So, mas ma-trap ka. Nga, what if gikan pa ka sa ubay, gikan ka now. Nga, mas maayog yun nga mo register
1: ka.
2: Online kay. Sa tanong post from Beppo Peso, JCI Chocolate Hills, and Baiso nga page, nanasa dito ang links gi-provide. Mm. And a QR.
1: So nakadungog mo mga higala no for our local and overseas job fair 2026 this May 8. If wala jud mo time of or if wala mo technological know-how, di ba, to pre-register, no problem na kay pwede gihapon mo walk on site.
0: First come first serve, gihapon na. If ni pre-register ka pero late ka ni

0: Yes, ma'am. Why is it important to include both local and overseas employment opportunities kaning event, sir?
1: So, as we all know, no, nga mga bola no, nangita o mga job seekers nga higher salaries, no?
0: Mm-hmm.
1: So, known man yun sa toa na kanang higher salaries ang mga overseas. So, i-include na namo overseas para to give chance ano, sa mga bolanos na gusto o mga high salaries.
0: Mm-hmm.
1: Gusto mo gawas, gusto mo kuhan para maka-provide sa ilang families. And also sa local, katong mga diliganahan ko ng Lagyo, naragyapon ta dili sa Bohol.
0: So, going back no ganiha sir, naka-mention ta nga Gabijud ang organizations and mga LGU nga nag-come together para this event. Can you share how did it come to be nga nag-collaborate? Like, can you share the story sir, like unsay process? Nga naunsa siya nga kinadaghanan na kayong nag-collab.
1: So, main nga organizer dyan din is ang Bepo Beso. And then, kami students sa Baiso is one of our kanang projects, no, is to create an event. So, mo nang ning-tap me sa Bepo Beso nga kami mo organize ani nga event.
0: Mm-hmm.
1: And then, nangita mi og mga kanang partners and then kanang luckily kanisiya kay kwan man ni kanang high school
2: friends
0: okay
2: gikan ni Danao
0: okay
1: ya ni kontak ko niya nga
0: mo tap ninyo
1: so ning sugot ra ban siya ni mo nang naabot sa JCI. And then ang dole po aw ang Bepo ning tap sa dole karon nga makapangita og kanang mga agencies nga pwede
0: no? Mm.
1: Nga actually taas kay sa process. Kay manginhanglan pa mi og kanang unsay mga process nga available.
0: Mm-mm.
1: Kay kinahanglan na para sa agencies nga kung fit ba sila ani
0: nga. Oo.
1: So ingana ang win.
2: And also adlag aside sa friend me ilang advisor is si Ma'am Jaya yes. May Kanyete. Hi press. Also our president in JCI 2026.
0: I think na interview siya pag niagi actually yes. Ni Kuya Dan.
2: Yeah. Together with all Bohol JCI nga president.
0: Oo, mo to nga episode.
2: Yeah, mo sa ilang advisor.
0: Oo.
1: Wala uban ni.
0: So very makabilib jud no kay di kanang di ko maka-imagine nga like ang school nga org nag-handle og kay kan dili man siya school nga event.
2: Yes.
1: Oh yes.
0: Outside man jud ni siya. So very like compared bitaw like if CSG ka or naa kay org sa school, usually sa school ra man jud ang event or if naa moy outside kanara mga outreach. So kani makabilib jud sila sir nga ning naka-organize jud sila kaning event. So congrats in advance ninyo sir.
1: Thank you, sir.
0: So, question ni ma'am, no? How does this job fair support the provincial government's broader efforts to strengthen workforce readiness and reduce unemployment?
2: This job fair is part of the province's bigger effort or make employment more accessible and practical for Boholanos. Kaya di ba, like, Ganang magod siya, the trabaho, or ganang among event na kami eh. Ganunay magin na ito, ma-hair-dried nga. Ganang ang mga Bohols, mga Boholanos, Boholanas. Once nga mag-graduate na sila, mo ato sila sa other provinces.
0: Mm-mm.
2: To find

6 PM adto mo sa Bohol Cultural Center. Again, it would be preferable if naka-pre-register na mo. For more information, adto mo sa Beppo Peso Facebook page. Pero if dili, wala gyapay problema kay

0: So grab dagko kay sila tabang sa amo ha, especially sa pinan. Bitaw. So kana lang mga special shout out dai pod sa akong mga kauban dira. No, si Miss Maria among CEO, Cassandra, and our secretary Miss Pauline Araya. And to our advisor po, Miss Gia May Cañete.
1: Hi, press.
0: Ma'am, imo di kong ibiyahan din. But so, mora to, and so to all job seekers, no? Nga, welcome kayo mo sa among event. Karon nga May 8. Karang, kuhanin siya, first come, first serve, no? So, dili na kuhanin. Pero mas maayo, mo pre-register yun. So, kato lang.
1: Yes, and to add, di ba? Salmon project as trabaho. Okay. From trabaho to Tarana. Oh, di ba? Let's go na. Come here na mo, guys. Mark your calendar on May 8th. Pangadlaw, di mo gari din sa Tagbilaran. Yes. All cultural.

0: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Hay nak. Umusta naman ka din, ha? Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa Ace Medical Center Bohol.
15: Ay, salamat ka, Iskinoong Ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik ka ron? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
14: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakab layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa Ace Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa Ace Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy, pero tungkol sa kamaayong nga pag-istrika sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
15: Mahayon niya ay ma, maayon ko ay na maulang imong nga sinati.
14: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
15: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito pa. Nga naanay catheterization laboratory ang Ace Bohol.
16: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy!
2: Ato ang istutan karon alang sa itong health tips karong adlawa bahin sa what is a detox? Unsa man ang detox or pagpanglimpyo sa itong mga lawas. Especially when we talk about detoxification, ang atong internal body, atong organs, no, atong dugo, atuan asyang limpyuhan. So, siguro, makahon daghan kaayong wala pa kaayo makabalo or makasabot aning unsa kaimportante ang pag-detox, no, paglimpyo sulod sa itong lawas. Kay sagad, kung manglimpyo ta, no, mora maning kalimpyo. Grabe manudnud ta sa tuang mga lawas. So, sagad maura na siya. Pero, internally, na-fail ang daghan kinato kita, no? Wala ta makahimo sa pag-detox sa tong system. Now, kung itong detox mga pinangga, kinahanglan kita mag-detox tungod kay natay ma-intake malanghap ng mga makadaot ng mga substance, no? Gikan sa mga industrial, gikan sa mga produkto, gikan sa mga ipangnudnud ni mo, gikan sa imong masimhutan, gikan sa mga wa ni mo, nitaput lang sa imo, gikan sa imuhang nasimhutan, yes, at the same time, mga byproduct, metabolismo, no? Kaning panahon nga mag-process ni. For example, kita mo ng mga gipangsunog, ng mga sagbot, na sa mga abo. The same sa tuang system. Every time nga nagalihok ta, every time nagatrabaho ta, especially kung ma-stress, especially sa nagadali ta, hinumduman na to, grabe nag-burn ang atong lawas. At the same time, daghantag mga abog diha, abo, nga kinahanglan i-balance na sa system. No, pinaagi sa pag-ihi, kinahanglan malibang na siya, kinahanglan masingot na siya, kinahanglan mapagawas na siya sa imuhang system. Okay? So sa ito pa, kung ma-fail ka na pinangga, maunay hinungdan nga nung dugay ka maulian sa imong lawas. Nga naman, kaya ang imong lawas mismo plug up. Ang imong lawas mismo naluya, kasi pag luya ang imuhang lawas, dili maka-repair ang imuhang lawas sa imuhang gikan sa mga damage nga nahitabo tibok adlaw. Hinumduman nato natay gitawag tear and wear kada adlaw. Ibig sabihin, natay nagkaroon tag mga damages nga kinahanglan na siya i-repair kada matulog ta. Mao na nga dapat sufisyente pod ang ato agyong tulog mga pinagan. O labi na sa mga senior citizen nato. Kinahanglan gyud baya nga inyo hagyong paninguhaon nga makatulog mog insakto gyud, no? Unom ka oras, ang pinakadabes ko makaabot patag pito o walo ka oras. So, masignay mo ingon sa tuang, Lord, ingani na mong ginagdulganan sa senior, ginagmay, ha? Kung masakiton ka nga senior, na-classified ka nga masakiton, ha, dito ka nabilong sa di ka katulog kaayo. Pero kung healthy ka nga pagka senior, ha, diri ka ma-classified, unom ka oras, tulog, hantod, walo, usahay pa mga pinangga na ka sa mga average gyud 7 to 8 hours kada gabi. Makabuhay Plus Herbal Capsule, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. So, inom mo humagpanapamahaw. No, naghantag mga pasyente nga magbanho nilang kalawasan, magbanho nilang kamot, magbanho nilang mga tiil, sakit ang bata, ang nawala sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Body pain and skin allergies. Sapulyan sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
13: Ang discarding bisdak ana.
14: Rexido Forte.
13: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
14: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
14: Rexido Forte!
13: Maunang ang discarte nako, discarting wisdak nato.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh.

Mabuhay! Maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Wood lamang sa usakatak na... Oh! Ni-open mo ng door. Magkuyog ta. And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa itong panglawas. And syempre, ang mga produkto nato. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambagta sa itong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun dunay balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusa.

0: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot niyo sa atong tulumanon. Karong Adlawa, Kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Badod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan o drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang syempre, ang matagbutang under the sun. Na pwede ni mong kapupuan o bisan unsang pwede mong i-share. Kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo. Kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batod ug magkuyog ta sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre gan tagisgutan sa manas atong naandan. Kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kung ganun ka makabuhay ato ng sumpayan ang revelasyon sa tong sender nga si Magnolia, today maong ika-onsay nga yugto kon chapter 11 sa iyang kasaysayan. Sa may paglangan ni Anadayon, mubasa na ta og mudrama sa sumpay sa istorya ni Sender Magnolia. Now na, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.

sapato tila hindi na ho ako nauubusan ng luha noon. Walang kasing sakit na maramdaman kong tila hindi na ako mahalaga sa buhay ni Vince. Pakiramdam ko Lady Baton ay ipinagpipilitan ko na lamang noon sa kanya ang sarili ko at ang anak ko. Pakiwari ko rin, hinihintay lamang niya noon na magkukusa akong umalis at iwanan namin siya ng anak ko. Pero hindi ko na naman kasi magawang mag-initiate ng pang-iiwan sa kanya.

0: Wa na gud ko makauyon sa gibuhat ni Vince Magnolia.
1: Lolo Nanding,
0: ayaw kong pugni ha. Makigsulti gud ko niya.
1: Lo, masuko na ko si Vince kung kana ang buhaton mo.
0: Ayaw ka balaka. Ako magyong kabubuton ba nga makigsulti ko niya? O kinahanglang naa ka sa among atubangan aron mabati mo ang among panagsulti, Magnolia.
1: Unsa?
0: Ayaw ka hadlok nga ikay iyang basulon nga makigsulti ko niya. Makasabot sa siya nga wa ko suguan ni bisan kinsa. Kay wa man gyud. Ako ang gusto makighusay niya. Kay di na gyud maayo kini iyang gibuhat. Dili kaniya ang inyo niini, Magnolia. Kay dili ka makaprangka, pwes ako. Ako ang makigsulti gyud niya.
1: Lo.
2: Unsa ka na pagkisultihan mo na ko, Lo?
0: Vince, apo, dong. Nahibaw ka kung unsa ko ikaw kamahal. Unta mo tuhop kining isulti ko diha sa imong alimpatagan.
2: Ha?
0: Vince, ang taong nagmahal ni mo sa tinuoray, kung ibaliwa mo o kung pasakitan mo, muhilak lang siya. Pero magpadayon sa pagmahal o paghigugma ni mo. Pero huwa magpasabot nga hangtod sa hangtod na lang nga mag-antos o magpakilimos sa pagbati nga angayan niyang iyang batiyon gikan ni mo. Ayaw paabuta nga uwahin na ang tanan nga diha ka na mangita niya o diha mo na mahuna-huna ang iyang importansya kunwa na siya.
2: Lo.
0: At imanakin ang pagpuyo ninyo ni Magnolia. May anak na kamo. Angay unta magpaka-responsable ka.
2: Oh. Kang kinsa bang ideya kining pag-sermon mo na ako karon, Lo, ha?
1: Oh.
2: Imo ba, Magnolia? Gisugo mo ba ang akong apuhan? Aron kumprontahon ko? Alang sa kaugalingon mong interes?
1: Oh. Vince!

Libatod, tama nga ho ako. Ako ang sinisi ni Vince kung bakit pinangangaralan siya noon ni Lolo Nanding. Nahihiya kasi siya kapag kaganoon. Pakiramdam niya ang liit-liit niya. Kaya't inaway po niya ako, pinagsabihan. Na huwag ko raw masyadong ramdamin ang pagiging close naming dalawa ni Lolo Nanding. Dahil at the end of the day umano, hindi naman kami magkadugo. Dapat daw, siya ang kinakampihan noon ni Lolo Nanding, hindi ako.

0: Lahi na karon manulti si Vince, Lou. Lahi kay kaniadto.
1: Bisan ako, Magnolia. Nakamatikod sa lahi na nga tratamento niya dihani mo. Ugwa yun lagi kumakauyon.
0: Lou?
1: Tanawa ra. Mupauli lang og mag-ilis o mukaon. Di man lang makapangumusta nimo. Di man lang muli-li sa bata og mukugos. Diretso sa paglakaw. Nagbaka irresponsible.
0: Ingon ko tingali si Vince ni Ana, Lou.
1: Dili, Magnolia. Dili siya ingon ni Ana. Dili ingon ni Ana ng akong apo. Kabuutan siya. Pero ako maibaw ko naunsa na siya karon. Kung kinsa ang dautan niyang influensya.
0: Sagdi na lang, Lou.
1: Pasensya lang una, Magnolia, haba? Pasensya lang una.
0: Ayaw ka bala ka, Lou. Nakasabot ko. O gandam kumuhatag ka nunay sa akong konsiderasyon niya.
1: Magnolia.

0: Anak, huwag pa may pauli si Papa Nemo, Vince. Pero mahal ka ni Papa Nemo. Bisan dili ka niya pirming duolon, o kugoson, o hagkan. Pero mahal ka ni Papa Nemo, ha? Ayaw kalimot. Mahal kay kaniya. Kay bunga ka sa mo. Pag minahalay. Anak, kun mo dako ka na, ayaw kalimot. Mahal ka ni Papa Nemo. Ayaw kasuko niya. Panggaon mo siya. Mahalon ni mo siya. Kahuron ni mo siya. Mahal kayo siya ni Mama. Busa. Mahalaw sab siya. Bisan pa man kun may pagkuwang siya nato. Nemo, labaw sa tanan. Mahalon mo ang imong amahan, anak. Mahalon mo siya kay mahal siya ni Mama. Apa?
1: Oh, kaluoyin taon sa tong sender. Kaya bitaw magsakit ka nga mura kag nagpasan og krus niya na kas kalbaryo naglakaw. Unya ang imong ipasan kay mahal ni mo kinabuhi nga ewan kung mahal ka pa ba in return. Pait no? Pait pas panyawan, pait pas tanang pait, pait pas abdo. Ay, wadyo ko mangando yung relasyon nga ingon anak, balag mag-single na lang kuha ni forever. Basta di lang ta magsakit o taman ka namang luod, ta ma-stress, ta ma-depress, ta and everything. Di ba no? Ay, sana all na I love life, pero unta, walay kasakit. Oh! Charas. Anyway, kung makabuhay, unagi ka na hugda pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Magnolia ang atong nabati. Unya sa itong pagpadayon human sa pipila ka mga painumdom, mamalik tag pinaabdik para ato ipadayon ang pagbasag pagdrama kanapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa istorya ni Magnolia. Kanang tanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
1: Dagay salamat Ate Anne, and syempre kusong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
6: Siyempre, kung doon na kay tambal yung agi ka na bitang himo na mo maintenance, ayaw lang pag i-baliwa o ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tingod kay dekang kabanga vitamina. Mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usa mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon do na gay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanipit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, diha sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kayo itong makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa, sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab, doon ay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matake na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Og labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na tungod kay na idaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, magawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infection sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, pinaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon na diskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadiha sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil available na online og sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imo i-consume? Nga ang cinnamon usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon pa lang daan dagdagan kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkapi ka, kada tungod kay imong kapi, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha anya. Kung unsa man ang wahinungdan nga kapi imong giniinom diha, bihain na ipadapli na na pagpalit anya. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay nga ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin ka bitaw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na to og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian, kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana, no? Palakpakan siguro na, oy. Ganyan. And syempre, maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take, diya ka makabuhay, makatabang ang caramel, ana. Para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion, paspas active. Kunya, syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo ng ayagyud pag-skip o breakfast. Kay mao nang gitawag o breakfast, kay gi-break ni mo ang fasting atong natug ka. Unya, kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus, ana, o mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote healthy nga skin ang caramel. O ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
6: Og niya na kamakabuhay ang sumpay, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa Revelasyon ni Magnolia. Abtik-abtik, now na, dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lilibatod na hahabago ako sa aking sarili noon. Pero hindi ko hinayaan ang aking sarili na mag-isip na hindi na ako mahal ni Vince. Mahal pa rin niya ako. Pero may pinagdadaanan lamang siya at yan ang aking iniisip. Ayoko na po kasing dagdagan pa ang sama ng loob ko at sakit ng dibdib. Kaya't ang iniisip ko at pakonsuelo sa sarili noon, Lady Batod, na may pinagdadaanan nga si Vince at kailangan ko siyang unawain.
1: Nagkatuog ang bata.
0: Ang imong apo pa. Pero salamat sa imong pag-ani. Sa imong pagtanaw sa bata. Dili ka gusto mo kugos niya?
1: Ayaw na. Igo nang nakita ko siya. Gisuta ko lang kun wa bay mitumaw nga kadaot sa ihang pisikal.
0: Ha?
1: Kay tingalig sa bata mo hapag ang gaba sa pag-abandonar mo namong imong pamilya. Kaluoy sa bata ka, no? Kun maangin lang tungod sa imong kaingrata.

0: Gano'n nagsige kag tutok na ako, Magnolia?
1: Gimingaw lang ko ni mo, Vince. Tagsa ka man lang gumupauli din sa bahay. Tagsa ka lang nga ani matug. Salamat ha. Salamat sa pagpauli. Nalipay ko ngani aka. Ikauban ka na mo sa bata. Bisan dili kanunay pero at least ni aka karon. Dagang salamat, Vince.
0: Magnolia.
1: Ug sorry. Sorry ko na sayop ko. Sorry ko na tasa ko. Sorry ko na-offend ka. Sorry ko nawadan ka na nakong gana.
0: Igo na. Ayaw na paghilak. May kwarta ka pa diha. Bisan 5,000 pesos lang. Tagaay ko. Aron ani ko matugo niya gabi. Kunwa, mubalik og lakaw karon. Sa laing tao ko mangitagsapi.

sa ex? Ang, unya ikaw? Bag-usab niya ang ex puhon, pero dili sure kung balikan kaniya sa inyong relasyon. Unsa?

Katututuo po ang kwentong ipinarating ni Levi sa akin. Laging magkasama sina Vince at ang ex niya na naging guru na sa ibang bayan. Nasaktan po ako kahit na kwento lamang yon. Paano pa kaya kung nakita ko? Lady Batod, sa samot-saring sakit na nararamdaman ko noon ang dahil kay Vince, hindi ko na alam kung saan hahagilapin ang kaligayahan kahit kakapiranggot lamang. Ngumiti lamang ako. At yon ang maipapakita ko sa aking anak sa tuwing gising siya at tinititigan ako. Hindi ko na po matagpuan, Lady Batod, kung saan ang lugar ko sa buhay ni Vince. Hindi ko na alam.

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 11 sa kasaysayan sa tong sender nga si Magnolia. Pero wapami-end dito. Ibig sabihin, again, sa mas naandan, mupadayon na sa pagpaminaw kaya napaisumpay ang revelasyon kaya mahitabo sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Pero unya, inigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati ang kinatibukan chapter 11 sa kasaysayan sa tong sender nga si Magnolia. Mahitabo ng tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Dagan salamat ka makabuhay yun. Dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday. Kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadiya ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Kaibaw ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili, ang Moringa Oleifera makabinipisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang Moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang Moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang Moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Di nila makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang Moringa. O ang Moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: buhay nga itong programa, tambagi ko Lady Battle, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mubatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang every day. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag, ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himuon natong partner everyday ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.

0: Oh, hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 11 sa Revelation ni Magnolia. Again, wapamien dito ang iyang storya. Mupadayon pa sa pagpaminaw sa sumpay sa masunod nga episode sa atong programa. Sa pagkakaroon na itong lakbitan, nagisgutan na ito na bati nga drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, gumiti, gumiti, gumiti, ng bonggang-bongga, and God bless us, diba? Anyway, Magnolia, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Wapata matapos sa pag-feature sa tanan niya, imong ipanangat din sa atong tulumanon. Pero na ako ikasulti ni mo nga, maka-feel good ko, as in I feel you, no? Sa imong mga kasakit, though ako maka-experience niya ng imong kasakit, imong naagian. Pero na-feel na ko ang pain, bitaw, kay sa akong pila na ba ko katuig din sa kalibutan sa akong existence din he, na ako yung mga painpod nga na sinati sa akong kinabuhi. Do di man to yun anda ka bugat sa mas imong pain nga na experience bitaw, Magnolia, kung basiya na to ang chapter 11 sa imong story. Pero ma-feel na ako ang imong pain nga, wagay sama kasakit no, kung makapili palang taglulun kalipay lang, pero di maguna realidad sa kinabuhi. Pero syempre, di ba, usahay, ikaw mismo na hibaw kung nga mulingkod ka sa bangko, hilom, unya makapangutana kasi mong kaugalingon, Magnolia, kung usabay nabuhat ni mo nga sayop sa kinabuhi. Nga nung deserve ni mo nang gibugaton sa problema ang ikipasan ni mo sa imong abaga. You move with care. Gipili ni mong magpaka-honest over shortcuts. Mihatag kami pabati kag pagmahal without keeping score. Misuway ka nga magpaka-soft in a world that rewards hardness. Yet naka-feel ka nga murabag ikaw kanunay ang permi na lang makatun og pagtulunan sa kinabuhi. The hard way, di ba? Makita nimo ng ubang mga tao sa imong palibot, makaingon siguro ka nga, ay, malipayon sila. Nasa problema pero dili sama sa problema nga ako nabatunan. Nasa problema pero dili parehas ako akabugat ila gaan-gaan lang. Nganong ako na ang naadinhi. So mabuak ang imong kasing-kasing maguna-una nga sa tanang tao nga imong giduulan nga mo'y feeling nimo, makatabang nimo imong kasandigan, makatabang nimo para imong hilakan in everything tungod kay irresponsible imong nga imong pamilya. Si Vince ka na ang imong gipili, pero murag feeling di ay or tama ka nga murag wa siya kalainan sa imong amahan o sa imong igsoon, no? Well, pwede ka nga mo apologize, mangiyog pasaylo sa mga butang nga imong nahimo. Pwede po sa mga butang nga wa ni mo mahimo. You stay strong because wa ka kahibaw how to fall apart. Unya makapangutana ka, matinga ka, mahibong ka. Kada bang pagpakamaayo nga tao, usa ba na ka invitation to be tested? Wa man ka magmahay no nga nag-ingon anak ka, gipili ni mo na nga kinabuhi, murag wa ka magmahay. O wa ka magmahay sa imong pagkaikaw mismo. Wasa ka magmahay sa mga butang nga imong gipili, sa imong pagkamahigugmaon, sa imong pagkaresponsable nga anak, nga igsuon, nga partner. Wa ka magmahay, anak. Pero ang kuno nimo nga naay mga gabii, dili ba, Magnolia, nga kanang gibugaton nga nasa imong abaga nga imong gipasan, kana bang mas bugat pa sa imong paglaom nga naapay paglaom sa kinabuhi itself, no? Lisod kaayo ang naadi sa imong kahintang kung basahin nato ang chapter 11 sa imong kasaysayan, kay murag asa mang kamanang kung anag kalipay para ikaw, di ba, makafeel man lang og kanang happiness sama sa una. Nasakitan kay kung nagsudong o naminaw nimo nga katubang gi-istorya nimo ang bata nga kada bitawng mihangyo ka bisag wa pa makasabot ang bata nga inigadako niya, dili siya ang imasuko sa imong sa iyang amahan kang Vince, kun ugaling masayran sa imong anak ang gibuhat sa imong partner karon, di ba, di magina malilong nga to si imong anak inigadako niya ni ang mihangyo na kakaron pa lang daan bisag wa ka masabti sa bata nga ayaw ka suko sa imong papa, mahal na ko imong papa, mahala sab siya. Sakit ka ay na nga hangyo nga kanang kinahanglan mo hangyo pata para may tabo ang atong gusto. Kay ang tao nga itong gimahal, wa naman mituman sa iyang gisaad, no? So, ang tanan ng hitabo karon, kung basaya na ito ang chapter 11, dili na gito niya gusto, di po di mo gusto. Pero gipili niya, wa ni mo pili ah. Sakit, no? Pero anyway, sa ito pagkinabuhi, di rin sa kalibutan, di man ta makapili og haruhay lang, di ta makapili og happiness lang, di ta makapili og kanang okay-okay lang ang kinabuhi, di ba? Nagkita mga struggles, mga pagsuway para kita matest, no? Sa atong kinabuhi o nga atong faith mismo sa atong Ginoo. sa tanan nga dili angay mawagtang sa atong kinabuhi ang atong pagsalig sa Ginoo, and we can never go wrong. Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa Revelasyon ni Magnolia sa masunod nga episode sa atong tulumanon, Imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre niya ng atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa kay ang Dios, wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato o pagtabang na mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ito mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, babe.
8: Hi, Mark!
9: Hoy, pre. Bilibad siya na ako ni Moe. Ganong habulo naman kayo sa mga babae ka, ron?
10: Pre, nakasikritong ito gana ko ni Mo. Sugo na ginom ko ning rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tagbaw. Magpangintad yun, pre.
9: Mo ba, pre? In town, surti. Kuasa to kalit, ana.
10: Sige, pre. Ingon, tika. Pero sikrito ra na to, ha?
9: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuasa ta kapalit, ana.
11: Ang rice and coffee mix. Mapalit sa tanan butika sa Bohol. O riba ka kontaka ang numero 0908-896-0672.
12: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
13: I'd be lost without you. I'd be lost without you.
12: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bye!

0: sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko. Sa MX3, dire ko believe!
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Here we go with our 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL province of Bohol. Ito na, ready na ba kayo? Pero may hinahanap pa ako, ha? May hinahanap pa ako, sandali lamang, ha? Bago tayo magpatuloy kasi mahirap na, kailangan ma-announce natin to siya, okay? So, there you go! Okay na to. Okay lang. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw. Atod ka na ito siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Safe Stakes Office. Ang atong winning numbers are 9, 6, and 0.
1: Congratulations
0: sa mga winners sa local draw STL province of Bohol, ha? Para naman sa last two, that's 6 and 0.
1: Congratulations!
0: Yay! Ayan ha, 6 and 0. Congratulations sa mga luhaan. Okay lang yan, may bukas pa. Ito, atensyon sa Tarangting Paminawan. Adunay mga nagpakalat karon og illegal kaswertres o nagpakaroon ingnong taga Brigantine. O nag-recruit og ushers, palihog ayaw mugtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso gikan regyod sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayaw palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. A little later on, i-update ko naman kayo para sa 3D Sweatress Draw. Agot ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Let's get back with more White Lion Till Death Do Us Part. Love Day Midway on the new KISS FM Bohol. Good evening.

0: The new Kiss FM 102.3 924 White Land to Death Do a Sport. Dito lang sa programang sumasa inyo matag Miyerkules, espesyal na programa na ginamaalang kaninyo. Ang programang Love Day Midweek. 9:25 oras natin. Ito na, as I promise, update ko muna kayo para sa 3D Sweatress Draw. Hatod ka na ito, syempre pa. Sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. As we walk the... Diyan na ang atong 9 o'clock in the evening draw. Atong winning numbers are 2, 7, and 6. Congratulations! Yay! 2, 7, and 6 para sa 3D Swertes Draw. Para sa alas 9 na draw, National Draw, 3D Swertes Draw. Para naman sa last 2, that's 7 and 6. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Wala tayong magagawa dyan. Buhay bukas pa. Okay, atensyon sa tanang Tig Pamilawan. At doon ay mga nagpakalat karoon og illegal ka swertres o nagpakaroon inong taga-Brigantine o nag-recruit ka ashers, palihog gaya mugto ka nila. Ang talang lihito mong proseso, gikan ragyon sa opisyal nga opisina sa Brigantine. Magmatngon og gaya palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety. It's now 9:26. Good evening.
1: Feeling lonely? The music is for you. 102.3 KISS FM.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Sa grupong Tatakdo, Bintula, introducing Beetroot Life and Science 750mg Capsule. Superfood supplement.
4: Parting niya, Terio. Ito, sa kandaw ay ni, nagamit ko ani, doke na yung imong litro. Di gana akong kao. Si sa una-una ko gana mo kao niyo. Ang ani ko, sukat itong gaminot po na ko ba? Di gana akong kao niya. Lami na po akong katulog niya. At sa po akong bana, gani akong ipaino. Ya, wana ni tukar yung arthritis sa una. Magkamago na siya niya. Karoon, kapaw na siya si Gido.
5: Kisa yung ngalan ni Mr. Ma'am?
4: Pero, Terio. Ako, arting niya, Terio. Ako, edad, ito.
5: Pila ka kapsula?
4: Three times a day, sa itulay. Sa una, di ko kayo katulog ba niya. Sukad, inom ko ano yung imuang vitro. Yan ang mayo, lami na akong katulog niya. Lami na po na akong kao. Ako dyan siya dati sa mga tao nga, mainom mo sila yung imo produkto nga beetroot kaya makaayo guni sa ilang panglawas.
5: Thank you kay ma'am.
3: Beetroot Life Enzymes Extract Powder 4 or 750mg Capsule 4 for your health problems. Ayaw ka braka, atong kasanga. Sarita sa Tatak Dok Ventura.

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
3: Ang

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Kiss Pandesal.
1: Did you Kiss FM 102.36:35 in the morning? Love never felt so good. Mga ka-Kiss, yes. Hi day to Jed Obedo. Diyas sa Obedo Boarding House sa May Dampas. Good morning sa tanang mga boarders na to diha. And sa tanang mga ka-Kiss na to diha sa Lourdes Cortes, sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube. Good morning. Salamat guys pagpabinaw sa Kiss FM. Sa tanang mga drivers karon nga nang biyahe karong mga orasa. Good morning sa niyong tanan diha. May pagpabinaw. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to nga naka-tune in sa atong official website www.kiss102fmbohol.com. Kumusta sa tanang mga ka-Kiss na to diha? Sa tanang mga nag-celebrate silang fiesta today. Happy fiesta sa tanang mga nag-fiesta karong adlaw. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to diha nga namahaw sad. Good morning. May pagpamahaw, may pag-anamandam sad ninyo diha. Sa inyong mga dalhunon, padulong sa inyong mga tagsa-tagsa katrabaho. 6:36 in the morning, more music on Kiss Pandesal.

0: Kiss, Pandesal. DJ Pato Nogino.
1: The new Kiss FM 102.3644 na morning, mga ka-Kiss. Hawak mo ang beat. Sa tangnan niya mga nagihawak mo ang beat. Hawakan niyo na ang beat, mga ka-Kiss. Good morning sa tara, mga ka-Kiss niya. Hang up for the HNU Breakfast News. Karoon na taon, mga ka-Kiss, ha? Yes, diri lang sa Kiss FM together with DJ Carlo. Atong kauban nga karoon na taon, mga ka-Kiss. For the HNU Breakfast News Thursday Edition. Yes, at tara mga kakis na tuloy before the mag-news, dapat nakahawak na ang beat. Yes, at tara mga kakis, diya nga naminaw karon sa South Cebu and La Arena Secure. Good morning, hawak mo ang beat right here in the new Kiss FM, Kiss Pandesal. Kiss Pandesal.

0: Tapos ayang chance nga mahimong usa ka bagyo, then kini is nakaapekto na kini ditong dapita sa may sa Kabisayan ug lakip na usab sa Eastern Visayas, Mindanao ug kaning maong low pressure area. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gibantayan kining usa ka bagyo, tropical cyclone advisory number 1 for tropical storm na himo na kining usa ka tropical storm nga doon na international name nga si Hagupit. Ang tropical storm nga si Hagupit moving kini westward over the sea south of Guam. Sa may alas 4 sa iyong kamuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical storm nga doon na international name nga si Hagupit, bana kini basis na ng available nga mga data na kini may mutang sa 1,995 km east of northeastern Mindanao or naasa gawas sa far, outside far, o na kini coordinate na 7.3 degrees north, 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 65 km matagtak na doon sa sentro, o doon na kini gastini sa mga paghuros nga mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, paingon nga doon sa kasagpan or westward nga doon ay gikusgun sa pagirog 20 km matagtak na. 10 sa tropical cyclone wind, strong to gale force wind, extend outward up to 270 km from the center. Base usab sa forecast track sa mong bag, kini si kining moong bagyo nga tropical storm nga doon na international name nga si Hagupit, expected ding musulod sa Philippine Area of Responsibility between karong Domingo sa gabi or Sabado sa gabi or between Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Kung makasulod na kini sa PAR, pagkanganlan na kini og bagyo nga si Kaloy.
1: It is now 7:03 here on KISS FM. And that's the latest this morning. My name is Carlo, and thank you for listening.

0: Ay, kalimot mga produkto sa EXL Magkabuhay. Inyo karumapalit sa inyong mga suking butika o dirisad sa itong radio stations at KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL Black Coffee, EXL Magkabuhay Plus Capsule o ang EXL All-in-One Skincare Oil.
1: EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guy, yabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
5: Reactivate! Let's move!
6: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.

0: nainom, feel daga na food ko nga giba. Murag kani ako na maintain.
1: At your age, you're still strong.
0: Because you have the right choice. Sa MX3, dere gyud ko believe.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaog, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: balikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Higala, bayong buntag. Kininausap, banghan ay sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD. Breakfast News sa itong kinismay nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, giandam sa mga gisaligan, tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kinisigli orkulyo ang Friend Mo Forever.
1: Ang mahatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. May gawas sa presidential preference survey sa DYRD. Inyong alagad kagahapon, halos tabla si Vice President Sara o Senator Rafi Tulfo.
2: Mga Bulaano, may hangyo kang Father Jingboy Sako nga dawaton ang pag-aobispo sa Diocese sa Tagbilaran.
1: Mas sinate karong adlawang 39 degrees Celsius. Heat index sa atong lalawigan samtang gibantayan karon sa baang bagyong Kaloy nga busod kini sa Pilipinas karong Domingo.
2: Gay prioridad karon sa bagong direktor sa LTO7 nga si Attorney Wendell Dinglasan ang pagsulba sa backlog sa plaka sa mga sakyanan o disiplina sa kalsada sa probinsya sa Bohol ug sa Sugbo.
1: Gipangita karon sa balaod ang Bulanong Rapa Scam Queen nga si Claudia Talatayon. Tungod kinis kasong estafa, samtang gobyerno, mitanyang kining 500,000 pesos na reward. Money alang sa mga makahatag ng impormasyon sa nahimutangan ni Talatayon.
2: Sa atong police report, nakatala ang PNP Bohol og dulan 3,000 ka mga tao nga nagpabadlong og nakalapas sa ordinansa sa mga local government units subay na usab sa gipanguslan karon ng Safer Cities Initiative.
1: Gidayeg sa Sangguniya Palungsod ang Tagbilaran City Police Station sa pagkasakmit sa 7 million pesos ng syabo. Unya malinaw na usab nga pagsaulog sa atong kapistahan ng dakbayan.
2: Giaprubahan na ang ordinansa nga nagdili sa pagtugway og mga hayop na prince sa mga kadalanan dito sa lungsod sa Batuan.
1: Samtang duha ka sakop sa pamilya, sakay kini sa motorsiklo na kaangkon ng mga angol sa lawas human kini, nabanggaan sa dublaing motorsiklo, gimaneho sa usa ka minor de edad sa lungsod sa Cortes.
2: Sa balitang regional, anaakaroon sa Sugbo si Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa ASEAN Summit.
1: Samtang sa kauluhan, why overall mastermind sa flood control anomaly matod pa ni Senator Ping Lacson.
2: Gitubag sa atin ito koalisyon ang taho sa Chinese media kundi ingipasanginla nila ang mga Filipino volunteers na nagbilin og basura dito sa Pagaza Island.
1: Sa gawas sa nasod, hantavirus outbreak sa usa ka luxury cruise ship, diin kapin 150 ka mga pasahero ang na-stranded.
2: Sa paugnat sa kusog sa NBA, midaog ang Detroit Pistons batok sa Cleveland Cavaliers

0: Game 1. Sa palitang artista, posibleng malangan ang umaabot nga teleserye ni Bea Alonzo sa Kapuso Network. Kumikan kay busy ang actress sa umaabot nilang nga kasal sa negosyante nga si Vincent Co.
1: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik. Balik!

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Migawa sa Presidential Preferences Survey sa DYRD inyong alagad kagahapong adlawa. Halos kini tabla si Vice President Sara o kay Senator Rafi Tulfo. Zera Arcayena.
1: Kung ang eleksyon sa pagkapresidente ipahigayon karong adlawa o si Vice Presidente Sara Duterte o Senador Rafi Tulfo ang mag-atbang, ang resulta sa survey sa DYRD kagahapon Mayo 6, nagpakita nga halos tabla ang duha. Sa maong radio o online survey nga gihimo kagahapon sa Tulumanon inyong alagad sa pangutana kung mag-eleksyon karong adlawa kinsa ang inyong pilion sa pagkapresidente. Sa panagsangka, tali ni VP Duterte o Senador Rafi Tulfo, dikit ang punto sa duha gikan sa mga misalmot, pinaagi sa tawag, text message o sa Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan.
2: Mag-eleksyon ta karong adlaw, Sara ka o Rafi?
3: Og maleksyon ta karong adlaw ba? Ang makadaog yon si Sara Duterte yon.
2: Moy makadaog mo ba puna nagpasabot nimo, mo ba puna ibutuhan nimo?
3: At di ko mo ingon sa akong personal o asa kong boto, pero sa akong analysis, bisag-unsang itong bali-bali, mo daog sa Sara Duterte o mag-eleksyon karon.
2: Karon, oo.
3: Oo.
2: Pero kung mag-eleksyon ugma, wapay siguro.
3: Eleksyon ugma, ah, maugyapon. Kaya ugma, mampod. So, pera mampanahon.
4: Para na ko, Bais. Ari ko yung tulpo, Bais.
2: Tulpo ka?
4: Tulpo ko.
2: Nga naman?
4: Why? Sa mga tao, doon ay mga problema, anong doon ni Tulfo?
2: Idol, ha? Ah, idol sa radyo? Isumbong mo kay Tulfo.
1: Si VP Duterte nakakuha og 95% nga puntos, samtang 92% nga puntos si Senador Rafi Tulfo. Kung mag one-on-one ang sangka, sumala sa nagpadayag sa ilang panglantaw, mudaog si VP Sara. Apan kung three-cornered fight, apil si kanhi Vice President o karo Naga City Mayor Lenny Robredo, adunay miingon nga mudaog si Robredo. Si VP Sara nga gipasakaan og impeachment case sa Kongreso aron mapalagpot sa pwesto, nideklarar na nga mulansad siya sa pagkapresidente sa 2028 national and local election. Si Robredo, dili pasabdugay, mideklarar nga dili siya mudagan sa national position tungod kay magpapili siya og balik sa pagkamayor sa Naga City, samtang si Senador Rafi nagpahayag nga wala siya plano nga mudagan sa pagkapresidente. Ang mga tigpaniid usab sa politika, naglantaw nga dako pa ang posibilidad nga mausab pa ang desisyon ni Robredo sanglit layo-layo pa ang tuig 2028. Sa nakalabayng 2022 national and local election dinhi sa Bohol, si VP Duterte nakakuha og 594,024 votes, samtang si Robredo nakakuha og 141,018 votes. Ang Bohol na ilang giingong Duterte country apan sa niaging 2025 election, wala mulampos ang Duterte factor tungod kay napildi ang tanang kandidato nga gisuportahan ni Vice Presidente Sara Duterte sa midterm elections niadtong Mayo 12. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Sa laing bahin sa itong mga balita, mga Bulanon, may hangyo kang Father Jing Boysaco nga dawaton ang pag-aobispo sa Diocese sa Tagbilaran. Atong paminaw ng report ni Alagad, Ray Tutas.
6: Nasubo ang mga Bulanon nga gibalibaran ni Bishop-elect Reverend Father Gerardo Jing Boysaco Jr. ang pag-aobispo sa Diocese of Tagbilaran. Usa na nini si Cebu Archbishop Alberto Abituy nga miingon nga ang desisyon ni Sako nakahatag og kasubo sa dagha mga Bulanon ilabi na sa mga tumutuo sa Diocese of Tagbilaran. Hinoon si Arsobispo Uy og ang mga Bulanong netizens mipadayag sa ilang pagrespeto sa desisyon sa 61 anyos nga Bulanong pari. Gawa sa dagha ng nagmasalubon, daghan usab ang nasayangan tungod kay mayong tao og mayong leader sa simbahang Katoliko si Father Sako og haom kaniya ang maong katundanan. Usa-usab niini ang budget guru og kani mayor sa lungsod Sagna nga si Joseph Raniola. Sa eksklusibo nga pakiginabi sa DYRD inyong alagad, si Raniola mipadayag usab sa iyang kasubo sa maong panghitabo. busa nanawagan si Raniola kang Father Sako nga ikonsiderar ang hangyo sa mga bulanon nga dawaton ang katudluan isip obispo.
7: It really saddened me. As a good leader talaga, I'd like to take advantage of this opportunity. Bishop Sako, please reconsider and Bulanos needs a leader like you. Daghang kagmahimo, lapat na papolitika. So hinaot on ta nga tipig, huwag kayon ang itong tunahuna nga biyaan pagtilitan.
6: Niato lang Martes, si Bishop Elect Jimboy Sako nagdesisyon nga dili na dawaton ang pagkaobispo tuod sa personal nga limitasyon o kakulangan. Din gitakdaon ta siyang ordinahan karong Mayo by Desize. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kinisireto tas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Baintisinko minutos, pasado alas 7 sa ato nga DYRD Breakfast News. Good morning, John Mark Chungson. Diha sa Sibilya, Juanetia Prima, diha sa Kabayugan, Kalampe, si Mamfel Borja, Ryan Palak, o si Patrick Panong Redulia. Masinati, karong adlaw, ang 39 degrees Celsius heat index, samtang gibantayan sa karong ang bagyo nga si Kaloy. Musod kinis Pilipinas, karong Domingo, Leonard Samar sa dugang detalye.
8: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor kining usa ka low pressure area nga naa sa sulod sa PAR o kining usa ka bagyo or usa ka tropical cyclone nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gi-mabana kini basis tanang available nga mga data anaa kini mahimutang sa 120 km/h south east of Hinatuan, Surigao del Sur, o nakinis coordinate na 7.7 degrees north, 107.2 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ay ang chance nga mahimong usa ka bagyo. Then, kini is naka-apekto na kini ditong dapita sa may sa Kabisayan o lakip na usab sa Eastern Bisaya, sa Mindanao o kining mong low pressure area. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gibantayan kining usa ka bagyo, tropical cyclone advisory number 1 for tropical storm nahimo na kining usa ka tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Ang tropical storm nga si Hagupit moving kini westward over the sea south of Guam. Sa alas 4 sa yung kamuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit, gibana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1995 km east of northeastern Mindanao or naa sa gawas sa PAR outside PAR o na kini coordinate na 7.3 degrees north 144.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na doon sa sentro ug doon na kinigas tinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagahirog sa direksyon, paingon ngadto sa kasagpan or westward nga doon na gikusun sa paghirog 20 km matagtak na. Extend sa tropical cyclone wind, strong to gale force wind, extend outward up to 270 km from the center. Base usab sa forecast tracks among bagyo kining moong bagyo nga tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit expected ding musulod sa Philippine Area of Responsibility between karong Domingo sa gabi or Sabado sa gabi or between Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Kung makasulod na kini sa PAR, pagkaganlan na kini og bagyo nga si Kaloy o tropical storm nga si Kaloy. Samtang base sa nagsulod na niya sa Domingo, sa May 10, expected nini anaana kini sa 1,010 km east of Eastern Visayas sa Domingo sa buntag. Then sa Lunes sa Buntag, anaan ang kinis sa 605 km east of Giwan Eastern Samar. Then sa Martes sa Buntag, anaan ang kinis sa east of Yuban Sorsogon next week sa Martes sa Buntag. Then base usab sa ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tog Easterless mao na kini nakapikto dito na pita sa may Luzon o gingom usab sa tibok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug depensa tag Bilaran o gingom usab dito na pita sa may Eastern Visayas, Negros Island region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region and sa Bonga Peninsula. Kini mga lugar karong adlaw makasinati madagumon ng kalangitan ni katag mga pukulan, mga pagpapakilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa nasod makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanago mong gato na sa usay doon na madagumon ng kalangitan o ginamanan sa panagsang ang mga daklit mga pukulan, mga pagpapakilat gumikan sa Easterlies o hangin ngerikan sa silangan. Samtang mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan, paingon nga ito sa Minang Silangan, nga mo ay mupuslabi itong dapita sa Mindanao. Samtang lang direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan, nga nagagikan sa Silangan o paingon nga ito sa Minang Silangan, nga mo ay mupuslabi sa Central Luzon, Southern Luzon o sa Tibo, Kabisayan o lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa Silangan o paingon nga ito sa Batang Silangan nga may mapasalabi dito na pita sa may Northern Luzon. O samtang kadagatan ni mga lugar ha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Then ito itong dapit, sukod sa temperatura mga sukat sa 26 patas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Continuing activity could lead to a stroke. Manang ang karong mga panahon na padayon gayutan nagapahinom-dum sa tanan, ug labi na gayud sa ato ang mga dunay mga balatian ug sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magbulad or magpalabig bulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon ng Busalop, sab kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dine na lang kotob, kinilagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
5: Good morning ni Roberto Baluma Corpus nga nagtanaw ka nato karon live sa Maribohok, Ansoy Comidoy. Good morning. Dung Plaza po nagtanaw Nestor Upads, nagtanaw gikan sa Corelia. Si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw po gikan sa Kabayugan, Kalape. Gipalig-on sa bagong hepe sa Land Transportation Office Region 7 nga si Wendell Dinglasan, ang bagong hepe. Ang mga lakang aron masulbad ang backlog sa mga plaka o mapataas ang disiplina sa kadalanan sa Sugbo o sa Bohol. Matod pa ni Dinglasan, nga usa siyang prioridad ang paghuman sa nahibiling mga plaka nga wa pa maapod-apod nga kabahin sa mandato sa ahensya. Giilaw sab niya nga kuwang ang personnel sa law enforcement apan nagpadayon na ang ilang programa sa pagdugang sa mga deputized agents gikan sa Siam ngadto na sa 171 aron mapalig-on ang pagpatuman sa balaod sa trapiko sa tibuok rehiyon. Sayang bahin si Alice Monasilio, ang OIC sa LTO, Tagbilaran City District, miingon nga nagpadayon gihapon ang pag-apod-apod sa mga plaka sa motorsiklo nga nakarehistro gikan sa tuig 2018 hangtod sa tuig 2022 sa pipila ka lugar sa syudad. Suma pa kang Monasilio, ngailang gihimo ang road issuance aron mas mapadali ang paghatag sa plaka sa mga motorista. Gipahigayon kini sa Lourdes Cortez, Alturas Mall, o sa Dublin sa Seafront Sipo Grill and Resto sa Mansa-sa matag Sabado. Giawhag ang mga tag-iya sa motorsiklo nga muadto sa piniling lugar o dalhon ang hustong dokumento aron makuha ang ilang plaka.
0: Good morning, Anthony Jeff Cinco. Og happy birthday sa karong adlaw sa ang anak nga si Keisha Cinco. Si Lito maghinay sa kanunay naglili og nag watching. Okay. Chodoro Kahilog og si Maribel Labuan sa Ginuban, Sibilya. Ipangita karon sa Balaod ang Bulanong Repas Camp Queen nga si Claudia Talatayo tungod kini sa kasong estafa samtang gobyerno. May tanyag kini og 500,000 peso reward money alang sa makahatag og impormasyon sa nahimutangan ni Talatayo. Atong paminahon si Alagad Allen, Duidoras, kompletong detalye.
9: Gipangita karon sa mga otoridad ang usa ka babaeng nga taga lungsod sa Luon, Bohol nga si Maria Claudia Saturinas Talatayod human gipagawasan og warrant of arrest sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1 sa Mandawi City tungod sa kasong estafa. Si Talatayod nga gilausab nga RIPA scam queen nakitang sad-an og guilty sa swindling o estafa ubos sa Article 315 sa Revised Penal Code nga giamindahan pinagi sa Presidential Decree 1689. Sa interview sa DYRD Balita, kang attorney Rene Absede, abogado sa mga complainant, gitanyag ang kandidat nga 500,000 pesos nga reward alang sa bisan kinsa nga makahatag og kasaligang impormasyon nga musangpot sa pagkasikop sa akusado. Matod sa abogado nga dako ang kadaot nga nahiguman sa mga biktima, hinungdan nga determinado silang mapadali ang pagkasikop ni Talatayod aron maangkon usab ang hustisya.
10: Ako pa gina siya, pagina na to mag-iing kita. Meron, munang among gikuanan gina siya ganang guan, reward. Kay daghan pa siya mailad, daghan mo na siya kaso, sir. Tapos, ang mahitabo, maariglo niya na may kontak din karon. Kami first nga nakapakonvicted na niya. Then decided na po na ayahang case, sir, which is nakita man po din mo sa katungguan. Decided na ang iyong provision, girevoke naman. So, piyagin ang sabisyon.
9: So kuanan ni kanin.
10: Atong testingan siya.
9: Base sa warrant, ang akusado posibleng makitaan sa Purok 3 katagbakan handig lungsod sa Luon apan gingong mahimo sa gining mutago sa ubang mga lugar. Gimando sa korte ang tanang law enforcement agencies nga dakpon dayon ang akusado aron patuman ang silot bato kaniya. Sa iyang bahin si Police Captain Thomas Zenchong, hepe sa Luon na Police Station, mibutyag sa DYRD Balita nga sa pagkakaroon wa na igita ang akusado sa iyang pinuyanan sa Luon. Gikumpirma usab ni Chong nga daghan na biktima si Talatayod dili lang sa Bohol ug Cebu apan bisan sa ubang mga lugar. Niadtong nakalabay nga tuig nadakpa na si Talatayod human nalutsan og warrant of arrest tungod gihapon sa kasong estafa apan nakagawas kini human makapiansa. Apan mato ni attorney Absede nga kon madakpan si Talatayod og utro di na gyud kini makapiansa human sa mando sa korte nga serbisyuhan ang sentensya sa iyang kaso. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ma'am Coquilla Drodi, good morning. Mercedes Matalines from Australia, good morning. Si Rolando Minion, good morning. Ma'am Glee, watching Purok 2 sa Gnapluay. Felix Minion, usab akong amigo diha sa post office, good morning. Kining DYRD Breakfast News, atong kinis maing tinguha sa Island Cinema. Bali.

ano sa diha sa Kambag Sevilla Bohol gikan ni Edwin Digal. Teraso suway Bagyo, si Maricel suway Bagyo og si Mark suway Bagyo nga nagtan-aw pud kanato. Ug usab good morning ni Ruel Galorio, si Merlin Soliva, good morning. Corazon Uncog, si Robelin Patigara, may buntag. Helen Ikot, mayong pagpaminaw din ha. Aisa Lumaad, Shirley Kaya, Sheena Bangalaw, Armisa Panya, Elpidia Bahoy, good morning. Unsab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, sa Rumi Teruel. Si Sir Sammy Milo, o Ma'am Angga Milo, di sa lungsod sa Albor, o iyahang mga pamilyang sigig paminaw sa DYRD. Og unsab, mayong pagpaminaw, unsab, ni Nang Miri Discaliar, Am-Am Discaliar, si Undong si Muloy, o si Tata Discaliar. Maayong pagpaminaw usab ni Dina Cabantog, Joan Lumisnero, Janet Sepalios, Tata og si Glenn Lagrimas. Nga sigig yung paminaw og si Sir Ray Cagulada, Ma'am Nila Cajes Cagulada, nga naminaw po sa DYRD. Good morning natong tanan!

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Si Carlos Pironilla tungod kay nagkaidara nako nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Ang mga kanal na naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Kahit itanong mo sa doktor,
11: phenobarbital, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decalgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas. Ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga baterya motolayan sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Gitawag ni Vice President Sara ang kaso sa impeachment nga gisangat bato kaniya sa House of Representatives nga usaka peke samtang nagpasalamat sa publiko silang padayon usab nga suporta. Gipasalamatan sab ni Vice President Sara ang mga tigpaloyo nga dayag nga may supak sa mga proseso sa impeachment pinagi kani sa mga rally o demonstration. Gipambit sab ni Vice President Sara nga siya o ang iyang amahan nga kanhi presidente nga si Rodrigo Roa Duterte naghisot kabahin sa isyu sa mga sa iyang giatubang karon samtang gihisgutan usab sa Vice President ang mainit nga klima sa politika sa wa pa ang eleksyon pagka presidente sa tuig 2028 matud niya ang politika sa atong nasod kinaiyanhon kini nga hugaw og adunay mga grupo nga naggamit og nga pagbutang-butang aron na paayo ang ilahang imahe.
2: Gitubag sa atin ito koalisyon ang taho sa Chinese media kundi inipasanginlan nila ang mga Filipino volunteers na nagbilin og basura dito sa Pagasa Island. Sa report sa Global Times, makita ang mga hulagway sa mga miyembro sa Chinese Coast Guard nga gitudlo ang mga butilya sa lugar o makita usab nga nag-ubdok sila og flag sa China dito sa Baybayon. Matod pa sa atin ito koalisyon nga way kamatuoran ang pasangil sa Chinese Coast Guard o piki lamang ang maong balita nga ang tumong nauton ang ilang misyon dito sa West Philippine Sea.
1: Dugang balita, Pilipinas, humanini.
0: D-D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. Dalan Binancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Si Senate President Pro Tempore Ping Panfilo Ping Lacson, niingon nga way bisan usa ka overall mastermind ang natumbok sa nagapalayon sa mga investigasyon sa Senate Blue Ribbon sa gingong anomalous o ghost flood control projects, kundili usa ka pattern sa lokal o interconnected nga korupsyon ang makita. Si Lacson, kinsamausab ang chairman sa komitiba, niingon nga ang mga ebidensya nga nahipos nagasugyot kini nga daghan mga individual ang mahimong maapil sa lain-laing mga lugar kaysa usa ka tawo nga nagkontrol sa mga operation. Gitataw sab niya nga murag kahakog ang nagmaneho niini nga sistema diin pipila usab ka mga opisyal o kontraktor ang ingong nagpahimo sa mga proyekto sa gobyerno pinagi usab sa substandard nga mga pagpatuman sa ghost project.
1: Paamindahan ni Kongresista Javier Miguel Benitez sa Negros Occidental ang Republic Act numero 10659 o ang Sugarcane Industry Development Act of 2015. Kiniarong sugdan ang dakong reforma